0: kujja tumaliriza nyumba ya Allah, tumaliriza tumaliriza kuzimba nyumba ya Allah. Uchegera he nkubanja chini guno muri Mungu koze kululu togukola kusimanya guni anabo ngukoze kululu era zino zitaddeyo ngamanya na one day one time sina chindi nsaba ay Allah nsaba ndi misomo jange na ebintu bichaganye ntaddeye ensimbi zino ay Allah nsaba malide chino ne chino nzitaddeyo mukubo lyo nsaba malide chino ne chino. Oshitegedde ekintu ekyo n'agambye bino ebintu bya Allah kumubanjiza dino ddala oyo ye bw'oba omubanja omanya suwa siba n'ab'oku nsi be tusanga. Oshitegedde sibe bana ab'oku nsi be tusanga n'omuwe kkumi n'alimira n'agaana oddi kuddiza n'agaana ate nga mukwano buli lunaku omutunulako Allah ate teri kalumangaako nga buli lunaku omulaba mwana tunakutwalira ne salaamu aleka naye nga ekkumi yalirya talinyegako talikola kyabiri yagali akakadde yakalya aha gwe tusinza yesi bw'atyo omuwangu omanyisuwa omuwa kkumi akuddiza kakadde omuwa kkumi akuwaana omuwa kkumi akuwa okitegeera akudabulingamu okitegedde ekintu ekyo mukwano kati so nsaba sawe nisooka mukadde kano nga tugenda nakomekkereza okuwaayo okumaliriza omuzikiti gwaffe omumasjidi jamba let us utilize this time tukozese akadde kano ketuyina ddakiika satu ana tubeeko kyetuwaayo mu kkubo lya Allah jjukira sente zino bw'oziwaayo mpeeraayo ekisooka lunaku lutukuvu ekisooka owekitiibwa Allah baitha waali awo kumpi awo atulengera kati essaawa eno abuuza ani asaba ani awaayo ani awaayo mu kkubo lyange ani asaba okitegedde waayo omutwalo ogugambe wekitiibwa Allah nguwaddeyo ku lulu waayo omutwalo ogwo mugambe ai Allah yes nadhiire omuzaana wo olunaku olwaleero omutwalo guugwo nguwaddeyo ekkumi nduwaddeyo ana nga waddeyo asatu nga waddeyo ku lulwo nsaba ommalire kino oba nsaba onsiime nsaba otukuze emmaali yange nsaba bingi basiraamu bingi nkomawo katuwummulemukko katini tuva mu bulango bwabakama baffe tuweeyo buli omu kyawadde mpozi n'ekirala olunaku olw'enkya lwa Eid njabbawo omukisa mutumire ku bantu bammwe mwereze ku bubaka bwammwe bwa Eid biidhin rahman nga bwe tweteekateeka abasiraamu kyamanyi bwe tweteekateeka bwe tugudde ebintu banange kankomewo
1: mu nnyumba eno buli kijjulo kitukunganya ate byofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
2: omanyi kye weetaaga
3: ona

0: nemu, msambu mwenda, abiri musatu. Noti, musambu, musambu, musambu. Kumi nemu, msambu mwenda, abiri musatu. Ili mmanyaga sozi Muhammad Harun. Go Airtel Merchant, ayagalu kusadaka ngu itaku Airtel Merchant. Nyiga star M85 star mwenda hash. Teka Merchant ID, teka mkumi, chenda mutano, noti musambu tano. Bajja kusaba webidira byonna webakubuza amannya teka mulio yagala ensimbi teka muzo yagala oweleze mukwano ogoberere endagiriro obengo maze goa MTN momo nyigasta emukaga 5 star 3 hashi webakusaba Merchant ID teka mu 5 munana 2 mu 5 ana mu 8 obenga echo nacho mukwano chimaze tusaba kitiba Allah kizo kusaddaka kwaffe era tuwo bulungi mulunaku luno olwaleero. Hajati atuse. Tuchaliko arafa. Tuzikiza kwa. Tuna baba data inaje wako zeko. Tuna sama Quran. Tuna leta kuziki. Tuna sali la kumbaka. Hajati agenda batu tuwala atatu. Ayongerile dalu tulambululida. Mama tumanyi tuino mnafu wafe. Namo mbumanyi. Na ya tatu listile do weruane kwa mkwano. Weruane kwa. Weruane kwa kula kwa biyota kulanga kwa. Manyimu nsimu no weta agolu no kulumuni lucha. Kwa biyota kulanga kwa. Swala wewe kuita kwa no kera kwa rafasupi wabaji maza tukuli ino. Ichari kwa. Genda na yoju kubede wali ebali. Sabida kedua. Lete duazo. Allah wachitipo. Musabali ya ono kumpi atulengi. Hajati. Mbuza kupatu uliriza.
1: Watu uliriza balonji.
2: Assalamu alaikum wa
1: rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Uliote hajati?
0: Alhamdulillah ndi bulonji hajati.
1: Uli
0: bulonji?
1: Alhamdulillah nange ndi bulonji.
0: Alhamdulillah. Tuli mbiku jukotu. Biba biku juku. Masanyo?
1: Gomanyo.
0: Chonaka yibuna. Zainja chitu wanani shiku juku. Kwa nako yalilo kuvuba. Kuvuba kwe malayo kumayo.
1: Ata jire ya manyo.
0: Mbubawe mkama hizo uta kusopoza sana. Mwaka mbunje ndo tuka.
1: Anabasa njia.
0: Yes. Akasera.
1: Ukua mani.
0: Kwa pale feme gamba. Tochi wando woza ya kubili.
1: Chikoli
0: lewoli.
1: Chikoli lewoli. Mbude mbuna.
0: Oshitegera. Hadi kwa minatutu wala tulimu Arafa.
1: Hula kuruwa Arafa. Chitufu. Allah tumwebaza. Okubera nga tuwadde omukisa nitutuukako mukadde kano ngate tukyali abantu abalina obulamu abassa.
0: Alhamdulillah.
1: Tumwebaza. Kubera nga yatulonda mu bangi yatonda nabera nga tefa tuwadde obusiraamu kyabbeeyi ddala. Allah tumusaba atuwe obulamu nga bulamu abanyigirizibwa mu mbeera yonna. Allah nsaba abeebire nga abamalira abakyusize mu mbeera y'okunyigirizibwa gye balimu.
0: Allahumma amiina.
1: Tumwebaza okutuwa obusiraamu era nitumusaba entakera abeere nga abutukuumira kyabbeeyi.
0: Allahumma
1: okubeera nga Allah akuumira obusiraamu buno ebintu bisobola okusobako era bisoba buli lunaku ku bantu ab'enjawulo. Muntu n'abukesa nga omusiraamu ne bugenda okwongera ng'ate obusiraamu abukoze atya abuvuddemu. Naye munnange obusiraamu bwaleero mubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti anaawangalira ku busiraamu ajja kuba nga akutta eryanda ly'omuliro ng'ate alina ddisomosa. Waali somosa ayita mu mazzi. Wali tera bwati ligwa likola ki?
0: Ligwa
1: mazzi munono lizikira. Teri agenda okola seri gya kola ki?
0: Gya agenda.
1: N'olwekyo bwe busiraamu bw'olwaleero luno bwe tulina kubunyweza butabugayalirira bukwatira ddala awamu n'ekyo nga tusaba Allah abeere nga tukola ki? Ng'abutuyambako abutunyweze kubanga ya bugaba ate era y'ayina obukuuma ate y'ayina obukunywerezaako. Olwaleero lunaku lwa Arafa lunaku lukulu nnyo mu nzikiriza ffe y'obusiraamu era kyemmanyi nti buli ali eyo yenna awuliriza akimanyi bulungi. Tekisaana wangambye tekiwandowooza yakubiri.
0: Kikolerewo.
1: Si byangu. Ondabye? Kikolerewo tekiwandowooza yaki? Olunaku nno lutambudde. Naye batuzimbidde ku masijidi. Jamba.
0: Magambye.
1: Alhamdulillah abazimbye sabala abawo bulungi nga bulungi ddala. Abatanna bateekako obudde tebunnakola ki? Tebunnayita. Oteeka ku minzaani yo oyongera ku birungi byo.
0: Bannange. Banakweje nadda na haja kinemba gamba. Bino biwayo. Naye ojuza owola Allah atojuza eri
1: wo. Okitegedde.
0: Omuwoze enziriza atengene empeera atolugenda gisa.
1: Atenga iyo toyina gwokola ki? Tebagenda
0: kusharinga.
1: Mumbeera yonna byakwebereramu.
0: Kituufu.
1: Byakwebereramu. Olunaku era katulwogereko neera.

wadenga ate teka teka yabademo drama munji era waliwe ibuze ebize bibagenze maso nokubera anti bambu za abamu nebangana eka kati racho bululu bwafudde busatu busatu nti bululu eri ku speaker bwafudde bululu busatu neno wansi kuba deputy nebofu bululu busatu bani aba baso bululu bwabadde bwani nebangamba ate no mu NUP asina sinakato afuna to bululu ana mbutano ngabali bali ababaka abasuba bali mwana mu munana waliwo abalonze omulalanga tebalonze asina sinakato nebava ku nteka teka yekibiina ekyekibuzo nakyo nekibeerawo ekirala lwaki akalulu kali akamu kazenga kawandikiddwa amannya abiri akalulu kaze kawandikiddwako amannya abiri akamu nga kaliko oboth tayebwa alina ngambo olowooza ababaka tebazenga bakutte ekikwata ekyomwana agenda kudduuka omwana agenda kudduuka nga bamugambye genda oleete ekitole kya sabbuuni neya time wa bitaano ekitole kya sabbuuni kya bitaano ne airtime wa bitaano genda oleete ekitole kya sabbuuni kya bitaano airtime wa bitaano n'atuuka wali nga kyekimuli mu bwongo abamu nga kiri kyekyabadde kisooka nti tayebwa oboth anawandika oboth tayebwa kati bagenza otuuka alira ekapapula nebimutabula nagamba batugambye tuwandiike kapapula kamu tuteekeko amannya gombi kakati nafaanana oli omwana natuuka ku dduuka nagamba ekitole kya airtime kya bitaano ne sabbuuni n'airtime wa sabbuuni ekitole kya airtime wa bitaano kakati nagamba kyaka n'ababaka abamukyazze bwe kityo byabaddeyo mu kulonda sipiika mboozi ziri ku street eyo naye ekyobululu okufa ekyo kikyewuunyisa abantu kyobululu bwafudde butya busatu naye mukulikeeyo mu kulonda naho neyayogedde ebigambo awo ya nominati nzoweni alemu nabyo abamu tebasose kubitegeera bajjukidde ku makya ne baga yabadde ategeeza kino babadde bamutabukidde ku mutimbaganaawo nga bagamba omwana kakati bwe batyo be balya bwebuzaabuza n'alya n'anominatinga bagenza otegera yabadde ategeeza bino atawo ne batandika okumuddiramu mpolampola mboozi ziri eyo zavudde mu kulonda basipiika olunaku olweggulo mukulikeeyo mukulikireeyo ddala kakati tuba tutandika eya leero mu puroguramu eno eyampulidde kamenya tuli wamu ne bannaffe aba Mahmud Properties bagamba nti gwa talina ttaka talina nnyumba opangisa bupangisa myaka 15 oli mu bupangisa myaka 2 oli mu bupangisa omukisa guzze kwata omutwalo gumu mu 6 buli lunaku kwata omutwalo gumu mu 9 buli lunaku oba okwata emitwalo 23 buli lunaku oteekeyo mpola okumala ebbanga lya mwaka mulamba omwaka egunaggwerako ng'olina poloti ne bannaffe aba Mahmud Properties bagamba nti enkola eno bagiyita va muzigo land saving scheme ne Mahmud Properties ogenda kwefunira ettaka etteeketeeka obulungi nga lyakyapa Mahmud tegenda kuguza poloti etali yakyapa shegeza nti bw'oba osonda omutwalo gumu mu 6 mu 5 buli lunaku omwaka egunaggwerako ng'oli mu miliyoni 6 plus Boboso ndagumu 9 ojja kubeera mu milioni 7 plus kakati bakugamba savinga nabo mpola ofune poloti 5 ku 10 nga yakyapa milioni 7 n'ekitundu milioni 8 milioni 6 okuva ku milioni 6 n'okudda waggulu ogenda kubeera ng'osavinga nabo ofune poloti oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'ekyapa ky'omungalo be bannaffe aba Mahmud Properties okubatuukirira kikulu nnyo ng'obudde bukyali ng'enkola eno tena bakubeera nti eggalwawo bali ku feezi ya kusatu abatandika mu feezi 1 mu mwezi gw'omusanvu bagenda funa ebyapa byabwe kakati tuukayo sevinge nabo ng'obudde bukyali tuli mwezi tugenda mwezi gwa 6 wakiri ogw'omukaaga gutandike ng'oli nabo omanye nti ogw'omukaaga gwa 2027 nawe ojja kubeera nga olina poloti ey'okububwo nga yakyapa ng'ovudde mu bupangisa Mahmud bakubireko kati essimu eri 0725 100 be bannaffe aba Mahmud Properties bwe batyo bwe bakugambye oba obakyaliyeko wali eri ku maka gaabwe kuyiga Chambers abamu ekizimbe kimuyita ekya Jomai wajja okusanga Mahmud Properties bagende maaso n'okubeera nti bawongera okusomesa ku nteekateeka eno eyava muzigo land saving scheme nabo obeere nti buli kimu kitambulira ddala bulungi kakati mukkirize tutandike eya leero bwe tuti

baina cheba kuze. Oja kuita nuku namba za fe, za note msambu, msambu, msambu, kuminemu, insambu mwenda, abili musatu, ngenambeno, elimu manya agasozi, Muhammad Arona, ainate, enamba ya Airtel, elinoti msambu, mukaga msambu, anamu mukaga, note msambu, noti. Enambeno, elimu manya aga Pearl of Africa, kusobolo kuita, atene tubanga, tutambula mpula mpula. Igwe owa merchant number oja kunyiga *185*9#. Oja kuteka mu merchant ID 10 95 note 75. Gwate owa momo pay oba MTN oja kunyiga *165*3#. Merchant ID oja kuteka mu 5 8 25 8. Tumalirize masigidi jamba. Watu chowe tuli tugendida dala maso mu programu ya febi badebiti ya mparlamenti. Munange ngawe nkugambye nti ebintu ebyabaddewo olunaku orejo. Ababaka abamu aba parlamenti na dala aba NRM abamu. Na abo opposition ya batono tono. Ba kubagani pawa kubigambo ebyo mubaka owa Kalungu East Yusufu Nkeretani Juni ya Chiruruta. Bia yugede jo munagamba yasose kusima. Umukulembeze w'eggwanga nga bwe nabategeezezza ko John Program bibadebita mu Parliamenti. Namwe bazokola okwewaayo okolerera eggwanga lino okumala emyaka 4 n'akwatako ne famire ye neba mu system okutambuza ekintu. Ono bwe yabadde amaliriza yagambye ye asemba muganda wa mukulembeze w'eggwanga Ayine Sodo Kaguta okujja ku kifo kya Deputy Speaker nga kitegeeza ki nti olw'okuba nti mu system bano bonna mwe bali lwaki beemenya nga nono wali yandize na kwasaganya buli omu yamanya engeri gye yatapuseemu ensonga eno. Kati no ababaka abamu aba NRM bagambye nti ababaka ba nupu nga bazze n'amaanyi banaamalako omubaka ayinza ate okuva eri nayimuka ate mugamba muli opposition ate otendereza pulezidenti. Kitegeeza nammwe mulaba omukulembeze w'eggwanga byakola, nammwe mulabye nga munnakibiina kya NRM ssentebe byakola era mbaka munnaabwe yabavuddemu najja n'atendereza ssentebe waffe emirimu emirungi gy'akoledde eggwanga. Ndowooza nabo bagirabye, omanyi babeera eri ne beekweka ne bagamba busimanyi ffe tuli bakibiina kya nuupu, simanyi era ono ye yawangula. Kati mubaka munnaabwe yavuddeyo ng'alaba emirimu egikoleddwa ssentebe waffe omulwanyi waffe Yoweri Kaguta Museveni. Nabo bwe batyo bwe bategedde ensonga eno nga kibawo engeri gye bagitegeddemu, ono alabika yeekubidde n'asulawo ekibiina najja eno. Buli omu yamanyi ensonga ze. Ate bo abala ku luuyi luli olw'opposition bagamba ensonga simbi gye yayogedde naye yagidde mu kaseera akakyamu, yabadde teyeetaaga kubyogera ebyo naye nga temwerabira. Ono si yasoose mu 2021 era still kwali kulonda kwa sipiika omukyala Rebecca Alitwala Kadaga bwe yawangulwa akalulu nga bali mu nsiike ne omugenzi kati Jacob Lokoli Olanya omubaka eyali omubaka wa Omoro. Ono we baali basemba ababaka twalabako era omubaka ow'opposition era yali wa Nubu omubaka w'emukono omukyala Betty Nambooze Bakirike yayimuka n'asemba Geno Moses Ali n'agamba engeri gye tulaba obumalirivu ayina bungi, musajja munnamateeka asomye ate aludde mu ntebe, aludde mu bukulembeze okuvira ddala ku myaka giri egy'amiini obote era akyaliwo. Nze nsazeewo nga Nambooze Bakirike okumusemba ajje yesembe ku kifo kya sipiika. Okitegeera naye bw'atyo bwe yayogera nga naye ayina meseji ye gye yali atuusa. Buli omu yamanya engeri gye yakola ki gye yagitegeeramu. Kati simanyi lwaki ate ensonga za Honorable Chiruruta abamu basitaputa bulala, abamu bamulaba ng'eyakoze omusango. Kasajja kato oba musajja watu ali ku mikutu yeewozaako naye nga buli omu Allah yamuwa entegeera ye wategeeramu ebintu. Webityo webiri naye nga njogere ki nkugambe ki ku nsonga endala ez'okulonda sipiika ne deputy sipiika abaliko ababaka ba parliament okuli omubaka okuli abadde omubaka ow'Ekira Municipality kosa n'abatunuulizi by'obufuzi oba balondoola ebyobufuzi by'eggwanga wano mu Uganda
nakubye ebituli mweno parliament ey'12 nga bagamba tewagenda kubaawo nnyo kyanjawulo kigenda kuleetebwa ekitabaddewo mu parliament ezeyise naddala parliament ey'12 era temusuubirawo nnyo njawulo nga gwe bajja kuba sipiika ate bazizzaako gw'abadde akola naye ne mulowooza nti parliament ey'12 egenda kubeeramu endasi oba ekyenjawulo ebibaddewo bye bigenda okweyongerako ate naddala nga mulaba nti gwe babadde bakola naye boogera nokwani boogera ku Honorable Thomas Tayebwa nga bagamba engeri gy'abadde nti deputy speaker nga yamyuka eyajiddwa mu ntebe eyajiddwa ku kifo ekyo nga bagamba anoonyerezebwako era avunaanibwa gwa buli bwanguzi kusaasaanya obusimbi yamwe wa musolo nga byonna abadde abikolera mu paalamenti ng'atalinako omuyambi we njawulo ki gye musuubira gye mugenda okulaba nguzi ki gye musuubira nti tegenda kulabikira mu paalamenti ey'12 nga ababadde bagitambuza nga mwebadde etambulira akomyewo waali kiraga ki nti ono yali badde takola ki okulaga nti paalamenti omukulembeze w'eggwanga ali serious nnyo ku nsonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi yali badde ate takomyawo Honorable Thomas Tayebwa okubeera ku kifo kya deputy speaker okusinziira ku bo ku ndowooza zaabwe era bano bagamba n'okubanga abakulembeze abalondebwa bajja nga si be balondeddwa abantu wabula nga bali balonda abo gwe babagambye balonde ng'ekibiina kye kimuleese nga teyeekubidde kakuyege eri babaka banne nti alaze potential bamulondoola obusobozi ekyo nakyo kigenda kaluubiriza paalamenti okuba ekyenjawulo ku paalamenti ewedde paalamenti bano batuuse n'okuleeta ekiteeso nga bagamba paalamenti ababaka abalimu omuwendo omunene gwe gw'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM omuwendo omutono gwe gw'opposition ne basiima okusinziira ku Honorable omubaka yali omubaka ow'ekira omukulu ani Ssemujju Nganda yagambye of course tekikola mawulire okubanga NRM yeyawangudde kuba ekyo kibadde kirawanayonka naye obubonero bugendeko eri oludda wabula gavumenti ku luno baalaze seriousness jjukira ono ayogerwako naye yamu ku abo abaali beesimbyewo ku bwa sipiika naye ku babaka abaali abayitirivu mu paalamenti ab'opposition oba ku luddu wabula gavumenti yafuna obululu 19 abaali basoba ne mu 10 yafuna obululu 19 ekiraga nti obululu obusinga bwaweebwa Anita Among ku kifo kya sipiika kati ate ku luno olaba nti omubaka eyaleeteddwa owa Jinja South Paul Mwiru olaba nti kale at least yafunye obuwagizi ekibiina kya NUP enamba yaweddeyo n'abalala oboolyawo oba bwavuddemu NRM oba bwavuddemu opposition naye ng'olaba obumu weebuli era ono n'ababalala bagambye obumu bwe bunaabutambulirako ne mutagwamu olw'obusente obujjo baweebwa okuyisa ebintuntu ebyo kijja bayambako newankubadde omuwendo mutono nnyo naye at least mujja kuba mukoze ogwammwe.

0: obuwangazi oweekitiibwa Ibn Hajar al Asqalani mu mulyango guno Babul Abahi hadithi gye yasooka okuleeta eri mu Bukhari ne Muslim eva ku Anas bun Malik radiyallahu anhu omuweereza wa maka ga oweekitiibwa nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi natugamba nti dhaha nabiyu sallallahu alaihi wasallama biqabshaini ku Idi al Adha eno mu mulundi ogumu Anas atunyumiza nabiya sala kabshain endiga bbiri aqranaini nga zombiriza amayembe amlahaini nga zombiriza bitanga nga zabitanga al amlahu ma fihi sawadun wa bayab yensolo erimu ebiddugavu n'ebyeru omuganda gyayita ebitanga dhabahahuma biyadihi ensolo ezo zombiri yazisala n'omukono gwe sallallahu alaihi wasallama wasamma wakabbara aga bismillah allahu akbar edduwa esomebwa nga tusala wawabwa rijilahu ala sifahihima nassa okugulu kwe ku mubiri gw'ensolo n'agirinnyako n'agisala sallallahu alaihi wasallama ekyokuyiga ekiri mu hadithi eno gwe munaffe wonna wosinzira otulaba omubaka sallallahu alaihi wasallama yasalako buhiya endiga bbiri ku olwo amakulu kikizibwa okusala ensolo esukka mu emu ng'osala duhiya oba embuzi bbiri oba nte bbiri oba ssatu oba ttaano kubanga ku idi eno Anas bun Malik omuweereza w'omumaka gano atulaga nti nabbi yasala bbiri sallallahu alaihi wasallama aqranain nga zombiriza amayembe lwaki yakulembeza ez'amayembe olw'ensonga nti embuzi endiga nsolo nwanyi yeeriga nnyo nezinnaazo n'omuganda ogiyita endiga engeri gyezeeriga buli kaseera naye buli webanga erina amayembe zinnaaze zitalina mayembe zigitya kubanga eba erwana bubi eba mbi mu kulwana nekigitisa okuba nti ennyama yaayo tekuluusana neeba n'ennyama ennungi teweerabira nti mu kusaddaaka olina kusaddaaka kirungi lan tanaalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibun nga bwatugamba wekitiibwa allah temugenda kufuna bulungi mpaka nga muwaddeyo mu ebyo bye mwagala kati ennyama y'embuzi oba endiga ezirina ku mayembe etera okuba ennungiko ku ziri ezitalina mayembe kubanga zinnaazo tezigitomeratomera nnyo yo buli weetomera bweti eba ekosa eyuza erekawo ebiwundu nezigityo gitambaala neeba n'ennyama ennungi amulahaini nga zombiriza bitanga bitanga mu bisolo eba kala nnungi niwe kaba kakapa nga kalina black and white katobeka black and white kaba kalabika bulungi kati ate jjukira tusaddaaka birungi dhabahahuma biyadihi yasala n'omukono gwe sallallahu alaihi wasallama ogw'ekitiibwa amakulu omuntu abamu balaba nti nina diguli ndi muyivu ndi mugagga nzika nti okusala embuzi ne bayita muvuga ku muzikite alongoosa omuzikiti ajasale weesalire ebuhiya yo weesalire aqiqa y'omwana wo okusala ensolo tekitegeeza mu butu kyalina kitiibwa bwabanga sallallahu alaihi wasallama gwetumanyi n'ekitiibwa kye kyonna dhabahahuma biyadihi zombiriri ezisala n'omukono gwe so nga alina abakozi teyandigambye bilaali nsalire endiga zange n'agaana teyandigambye Anas bun Malik radiyallahu anhu ntisalira n'agaana ne bawuma lubaali waawo basajja be naye dhabahahuma biyadihi kyakuyiga kiri kiri awo weesalire buhiyayo okujjako nga waliwo obuzibu olisonja kuba oli musafiri oli musafaali oyinza okuba nga olinga oli mulwadde oyinza okuba newaba mukyala naye yeesalire tujja kulaba mu maaso awe tulaga nga aisha asala radiyallahu anha kirungi nnyo okuba nga weesalira buhiyayo wasamma wakabbara bisimillah allahu akbar edduwa gye tusoma nga tusala bisimillah ekyo kyo kiri waajibu nga tugenda okusala allahu akbaru kiri sunna wala taakulu mima lam yuzkaru ismu llahi alaihi wa innahu la fisq nga allah batugamba mu suratu al anami temulyanga ebisaliddwa nga tebasoma erinnya lya allah nti bisimillah ebyo bibi wa innahu la fisq kati ogamba nti bisimillah yedduwa gye tusoma nga tugenda okusala allahu akbar bisimillah kiri waajibu allahu akbaru kiri sunna wasamma wakabbara wawadaa rijilahu ala sifahihima omwo nno mulimu okuba nti olinnya ku nsolo gy'ogenda okusala mulimu okuba nti olinnya ku nsolo gy'ogenda okusala esobole okuba nti enywera mu kifo kimu eveemu bulungi omusaayi buli wogirinnyaku n'ebeera mu kifo kimu efumya bulungi omusaayi ne gutasigala mu mubiri ne tufuna ennyama ennungi naye ate buli lwe banga tefunye kulinnyibwako neyepaapaala omusaayi gusigalamu mu nnyama jjukira nti ensolo ezo ziba n'endwadde zaazo kizibu nnyo okuba ensolo eyo nga terina ndwadde wadde eba etambula era nga naffe babinaadamu otulaba abantu batambula n'agalwadde naye endwadde ezisinga ziba mu musaayi kyola obusiraamu tebutugaana okulya ebifudde byokka kubanga omusaayi gusigalamu tujja kula ekifunamu endwadde ezitutigomya ezibonyabonya abantu senkyaliizi nga tetufunanga ddagala wawadarijilahu ala sifaahihima n'azirinnyako ku bode sallaa sallama n'asoma bisimillah allahu akbar n'asala ensolo eyo wabaraka llahu fikum wajazaakum llah khair yihadithi yaffe gisobodde okufuna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: oluvannyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo ng'ajjanjaba bannayuganda dr katumba hussein owa uganda joint herbal research clinic ku lwebusaabala akutegekedde oluziisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegobeko endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku lwebusaabala weewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofuna ennamba yo kw'ogenda okujjanjabirwa olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo etaano zokka kunaafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabootongo sukaali puresha omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme na arusaz tufuyisa bulungi infections kubira dr katumba hussein ku 0732 32 71 11 oba ku 0752 32 71 11 wakati nga radio y'enganze 17 akatonyezemwenda Pearl of Africa Radio tuweze emyaka 15 bedu 15 tukutegekedde empaka ez'okuvuganya mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Crown Competition era amasomero mangi gamaze okwewandiisa
2: ffe abamirembe Islamic Senior Secondary School eggangu ku Busaabala Road tujja kwetaba mu mpaka z'okusoma Quran ezitegekeddwa Pearl FM Radio
1: Pearl FM Schools Crown Competition okuva ku 7 paka 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amasenekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited abantu b'ekyanja kungu buwate kisasi kulambiro kokomambuga kanyanya kitetika mperevwe na buli musiraamu yenna n'abawuliza ba Pearl of Africa Radio ku lunaku lwa Idi tugenda kusaala ffenna awo ku masigiri jamba ekyanja bannange mwebale kusonda mwebale kusaddaaka tusaba Allah kkirize kati ku lunaku lwa Idi ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwokutaano ku swala ya Idi ffenna tweyiwe ku masigiri jamba anti nga Pearl of Africa Radio ewayo cheke eya sente ezisondeddwa abawuliriza ba Pearl FM okuyambako mu kumaliriza masigidi jamba ekyanja ffenna tusaalira awo ng'eswala yakutandika ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya musabiddwa okukuuma ebiseera tulabe n'omulimu we gutuuse Idi Mubaraka ffenna tusaalire ku masigidi jamba
3: guno mwaka mupya tokkirisa kusigaza bulwadde mubiri ate ng'ekyokuddibwamu weekiri mukono gwe nga mpuliriza aba Star Life Herbal Clinic abakulemberwa Sheikh ate nga Dr. Abdul Wahab Mulumba Kafuru mu kujjanjaba ebirwadde bikusumbwasumbwa ng'akozesa eddagala ly'obutonde wamu n'emmere eri emiti egyawano wamu n'ekyajja mu miti egibunaayira kati muwulirizenga ng'akututtolera bw'oyinza okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde wetangira obulwadde ng'essukaali pressure ulcers asthma ensusu ezafuukuuka infections abasajja bateesobola n'endwadde endala nnyingi muwulirizenga buli lwakubiri okuva ku 2 ez'okumakya Dr. Sheikh Abdul Wahab Mulumba ng'aliwamu ne Professor Kizito musange mu paaka empya ku Gombe Kibibi Stage oba mukubire ku ssimu ku noti 7 3 5 6 23 be ba Star Life Herbal Clinic
4: oba ani yakinkola nembulwamu n'omwana ayina digiri naye kale katonda ndaali baramula
5: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gabawala na abalenzi, abetisulo na abavibweru. Nga mu bigezo bya UNEB kone ebye dini, ebyo mwako guwede. Bebasi nze mu Ruwero district yonna. Nga bayizi bawe, aba P7, senior 4 ne senior 6, bonna bafuna first grade zoka. Nga ne ku mulundi guno, bagenda kuchikola. Basomesa, nokutuuza abaana ebigezo by'oluwarabu mu Sabian. Idadi kusethana we ngabayiza ba secondary abatasomanga ko dini bali nawo kirasi zaabwe mu shoba gym basomesa sciences arts computer n'ebyemikono ngabayina omuzikiti gagadde ku somero okuwandiika bayiza bapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamza Islamic Schools linya taxes zidde Ruwero oviremu ku DFCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo weereze WhatsApp ku 0732 533 788 oba ku 0705 06 5 9 2
6: Uwangi, uliyo tialero.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kila naku. Nisubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
6: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mwili. Atere duamwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga Spring Fla akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
8: Obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 7
9: Bakawa kada kasangwawo haba kenkufu mbutale wensi yona baita ba YPA obabe mbuzi bakuletele chitabanga umu kwanga okoyo kulundo uvuzi obutakula waeka kutandika famu ye mbuze yorulio atenga zizito wange njavu zizi no bazirese ozisanga mu YPA farms atengwa tainataka toinabude ewa maba bibabane siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu YPA kulundi de waeka kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 07 00 00 07 oba 0 3 3 5 5 bachari yako kwa APA building rubaga roda ni nansa na naruvule kusiteji na wayekale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko YPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwemane kutwesiga okubamo nkome bini mumu nana
3: Kumi bya misenyo, kaya kutusa ko, ngabu bya bade, bili babitya. Umuno mupira, basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka sampaka, okuga, ebikonde, emisinde, nebya misenyo bidere binji, kurukalu la Bulaya, Africa, Women's Year for Uganda.
10: Muda mugwangi ya Uganda timu ya Villa abadde asamba timu ya UR egurugenze okugwa Villa nga kuvye UR egos bade biri kuwere
3: bya misinyo byoka
11: Laba nti Liverpool na yibade unlucky with injuries but actualiza wamu mtu avuganya champion defending champion tuse nokuteka wako embera iyenja kwa nga timu zonezi sengela ziruaziza
3: bulirunako ukufu kumande pukurukuna sawatani ze chilo paka sawumukaga the bandit desk ni timu ya Pulse of Africa Radio ebi mizanyo ubufu masinia Ivan Mulinda kunais kumune nasifusali chiti nyo Okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyembako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kye mwawangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 82 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pearl of FM
12: Akalimika
13: radio yowe kagwerayo.
14: Kumusa mkatonyeze
15: mwenda.
16: FM. Ekula lyo muntu wa bulijjo.
15: Ekula lyo muntu wa bulijjo.
16: Owaye. Naye oba mugambe. Naye kaneve mu mugambe. Ngamba gwe. Tukole nsobi okutusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM.
17: Albarra ibn Azib al-Ansari ayushaba wa nabi sallallahu alayhi wa sallama atuletid hadithinu mna Madina Albarra ibn Azib sahaba wa Madina al-arba'u ebintu bino ebina tebikkirizibwa eno nno sharutu zezimu ku shurutu za abahi ebimu ku bukakkulizibwa okusala duhiya atandisa obumenya akasookera ddala bino ebina tebikkirizibwa ensolo endwadde nga neeyolefu nga naayitawo alaba nti ensolo ki ndwadde ennema erina obulemu obweyolefu nga naayitawo obanga weetambula buli mwagirengera kubanga oliwo okubanga nnema naye nga sikyankulaba ne mu bantu mbeeramu omuntu nga mulwadde naye nga sikyangu mulaba alabika bulungi anyirira ne mubaamu ng'oli olumulengera ga nti musajja obulwadde nga bwemumutwala ne mu bantu nuwamu ayinza okuba nga mulema naye nga sikyangu kulaba kiki oyinza okuza adigira budigizi ng'atambula kumbe mulema gwe n'ojoloza nti masaali na masappe awulite alawura eyettulu waliwo okubanga ensolo ya ttulu naye nga sikyangu kukitegeera ne mu bantu mbamu omuntu ng'alina eriiso limu nga tusobola okutegeera ng'eddala kweriri era likuba bulungi lyenyoola naye nga teriraba ne wabawo ettulu nga lirabika lwonna wonna wayononeka eyettulu ng'erabika agigaana sallallahu alaihi wasallam kabaka mugo buno bumogo ku nsolo tebukkirizibwa n'olukadde nga n'obusome bagwamu olusolo olukadde obusome nga bagwamu mu magumba naye tekkirizibwa kusalibwa ku buhiya ku lwaki lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibun temugenda kufuna birungi mpaka nga muwaddeyo ku ebyo byemwagala ebirabika amakulu birungi ebirungi damu harith qama fiina yayimirira n'atusomesa sallallahu nti arba'u la tajuzu fi dahaya bino ebina tebikkirizibwa kusalibwa mu duhiya ne mu aqiqa ne mu hadiyi twagende nti hadiyi ebali e makka mu hijja aqiqa emanyikiddwa adahi nayo emanyikiddwa naam al-awra al-bayyin 'awraha al-awra yettulu erabisa eriiso erimu naye nga kirabika kubanga oluusi mu kulwanagana n'ezinnaayo bayinza ogikoona eriiso ne liyiika enkoone eriiso ne lyonooneka wano wonna woonooneka wano waliwo okubanga yaziba buzibi nga bwolaba muntu ng'alabika bulungi amaaso naye nga tegalaba naye ng'atunula bw'ati Ne eyo ensolo bira muzibe tibajisala dhuhia kubanga ne yetu tibajisala lwachi ebyo tibisalibwa bumogo obumogo era ne kirala buliweba n'obumogo obwo ena byekendeera kati yaliisa erimu bweba egenda okulya nezinnaazo tezenkana zo zimba zina speedi ogisinga kubanga ziraba bulungi saidi zonna ate yeirabiraku saidi emu n'oba ovuga buvuzi moloka ekiro nga yataala limu obwangu bw'okozesa si alina amataala abiri bwakozesa olid nafuga lumu twagendako mu safaari twagendako yehoyima mu darus naye nga mukasi yaffe batuwadde empe kati batudda ekiro obudde obuzibu ntekako amataala nze nvuga nekagaana nitukubira nyini mmotoka gati ha nerabidde obagambe muuka yafa amataala nerabidde nerabidde mu nsonyi we najjako essimu kiro tekako ettaala muuka tesiraba muuka nendowooza oba bukyali misana bazinayongera ndaba ezimpitako nga zikuba eri bwe ziti naye nga bwe nalirabu nti bano esiraba nituvaamu netugenda netugitunulira mu maaso netugenda netunyola netunyola paka wetwagala tukubire nnyini motoka eno yatugamba kimu nerabidde obaga nti emooka teyaka mataala ate najjako essimu kati kyetwakola alhamdulillah tetwali tetunafuluma nnyo kibuga kyehoyima nitunoonya basobola ogatukanikira kuba tegatula budde bungi naye era bye baakanika twafunako eri okukozesa amagezi mangi amaanyi mangi kubanga oba olabira sayidi emu ate omukisa gwe twafuna omubi eri eri ebbali kati bano abajja alowooza eno booda kubanga balengera ttala lyeri eri ono tebaliraba bano abajja eri yalowooza kabooda booda kakola ki kumbe epaati yemuloka endala eri eno eyandikozesa essaawa ebbiri mu safaari okukozesa mukaaga kubanga ogenda mpola kati n'ensolo ezo bwezi tweziba eriiso bwe liba limu eba tejja kufaanagana n'ezinnaazo kubanga baatuyitangako emisinde bannaffe anti bo balaba bulungi ffe situlaba naam walmariida albayinu nga olagirabirawo lyonna lulwaddewo olulwadde kyategeeza kyeki basobola okuba oli endala nga ndwadde naye nga sikyamukola ki kugiraba nga sikyamu eyekkirizibwa naam walaruja yenema albayinu nga obulembo bwayo bulabikira nawo nga etambula etambula yonna nema ngaoli agiraba waliwo okubanga obulema mwebuli naye nga butini nga kikwetagisa okusooka okubeera naye ebbanga noloka ogiraba waliwo obulema nga butonotono nam alkasiru lwerukadde allati la tunki nga n'obusomo bwaggwamu lwaki allah omuwa ebyo kubanga ensolo ezo ekimu ku byomi obusomo buwooma nnyo mukimanyi ekyo obusomyo mubeera mu magumba buwoomya nnyo ennyama kyokka nno ate tetukimanyangaku nti naye obanga temugenda bujjamu bulya naye eggumba eryo okubanga liri munva muli era bulina amakulu supa alina gyasikayo obusomyo nebwegatta muno nezeyongera okuwooma kati etalina busomyo yeekuma okukaddibwa nga bugwamu oba naffe abantu bwe tuli kyekitulaza amagulu nga tukuza eyo mu myaka buli agiragiramu amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu negafuka amagulu oba obusomyo buba buweddemu gweolesanzeko omutumba amagulu ganuma puzi nga bagakubye nga azannya omupiira abantu obakulu olutula bwati nga amagulu gazimba ng'omutwe gazimba biki atuulawo awo essawa zennya naavaawo nga naye omuntu yenna omukulu kasita atuula mu kifo kimu 1 hour amagulu nga gakola ki agazimba kati ensolo enkadde naye eba n'ebizibu nga binaadamu byaba nabyo kati etogisaddaaka naam akakakuliza akasoose ensolo eriko obumogo tesalibwako dhuhiya obumogo atuwaddeko obwo naam ajja tutongera n'obulala jaber ibuni abdillah
13: رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة عليه الشرط أيوه كبيري أكوكا كريزا كبيري كمدوانا سلا الضحية كي قالوا تمكز وكسالة وكجاكو إنسولو إوزيزا إبانغا إني مياك مسنة شبه مسنة لا تذبحوا إلا مسنة تمسالة إنسولو إتوزيزا مياك bibira ngamia enyo kubanga ni miyaka 5 plus okuda waguru bibira ante enyo kubanga weza emiyaka 2 okuda waguru ente etanaweza miyaka 2 bojisala dhuhia tofuna mu mpera kubanga kakukulizo kafu bibira mbuzi enyo kubanga enyo mwaka gumu plus okuda waguru etanaweza mwaka gumu tesaliba ku dhuhia bibira ndiga era naina kubanga ina mwaka gumu okudda waggulu okujja ke ndiga iya tukkiriza singa tuba tukaluubiriziddwa tusalayo aljadha yeyo miezi omukaaga mina batn aljadha mina batn aljadha yendiga yemiezi omukaaga abatn kinyo linya manyaga endiga kati akakwakulizo kakubiri akasose ensolo eriko bumogo tisaliwa na bumenya muhadithi yewedde mabege ya Albarra ibn Azib radiyallahu akakwakuliza ko kubiri hadithi ya Jabir erwa la tathbahu illa musinna tokizwa kusala nsolo okujja konge ine emyaka nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ingamia myaka 5 okudda waguru amakuru ni wajiba musanvu munana tuwali buzibu ente myaka 2 okudda waguru nibajibi sato ene tan tuwali buzibu embuzi mwaka mulamba kuda waguru shitavde tugamba nti omuntu okusala dhuhia tasala kuchi ebisazi kugula mbuzi nti nongera bise bulungi mu mpeno kalika mmeka kali kalimu kakoma mmeka wenono okubuza nti ene nini emyaka emeka jukira nti fesi tubimanyi wai situli balunzi fesi tubimanyi tetuli baki balunzi buza balunzi mugambe njagala ya miaka bwejiti kubanga buba bamanyi nti kati eno bwefanana bwete betemera mu bwejiti tuifena bwebera bwete betemera mu bwejiti bwebera bwete betemera mu bwejiti kakati wano tuyigawo waliwo ekyokuyiga ekiri mukanduka n'ekyomutawane nnyo kyetuyisa akamaaso kyekiruwa okutashayaha seka mu'min kad hadithi yeze gamit la tathbahu illa musinna hadithi yeze ojigudde ko mu kitabo ogenda kisomeza abasilamu otandikira yiyo la tathbahu illa musinna baba sahaba bali mazotegera ekimu ku bintu by'omutawana era ekibonyabonya ummeno bebantu basomye oluwarabu natula n'asoma ekitabo nga kino najja n'asomesa basiraamu nga tajja irimu kubasomesa alina tugoya bugoya alina tugoya bugoya n'afuuka sheikh ate ekyomutawaana n'afunayo n'abala nabo n'abasomesa ne bafuuka bamasheikh katulo ne gujja bagira iyo hadith la tathbahu illa musinna baba sahaba bali bategedde ridwanullahi ajma'in tosomesanga hadithi yonna mu bulamu bwo nga togisomye ku sheikh nga togijje ku musomesa omusomesa asomesa yirimu nziramu kubanga hadithi ogwo gitunuya bwoti mu lwarabu nolaba nga agitegedde ngeri ku nsonga ndala ngeri ku nsonga ndala nnyo nnyo nnyo nnyo n'ogiteeka mu birala zintira okutambulako nosanga omuvubuka nakuteeka mu morokayi nakuvuga nga taddeko sheikha asomesa nasoma aya nasoma hadithi n'abiteeka walala nga biri walala
17: nga biri walala nnyo nnyo nga tebiina nakakwate obuzibu buvaawa atashayyuh buli bwodira ekitabo kino nga yeseekawo oba ogenda kukyankalanya obule obuze bino ebiri muno olina ebijja kumusomesa so si nze olwalabu nalusoma ndumanyi kiwe kiwali kinema atashayyuh era bwogenda okutunulira batubonyabonya kuzi facebook naki bavuma bannabe bano bagira kutashayaha wewali obuzibu kutashayaha ye kasi awulira nga kawala bumwekali ng'akwata muzindaalo ng'asimba kamera ngatunka neduniya yirimu ejjibwa kubasomesa bayirimu agenda okugoya umma gwegenda otandike okubuukabuuka nebyobuuse nabyo la tadhbahu illa musinna tekikkizibwa kusala duhiya ensolo yonna ku duhiya okujjako ewezeza ekipimo ky'emyaka engamiya myaka etaano embuzi ente myaka ebiri embuzi mwaka n'endiga mwaka naye lwakuba ye endiga yatukkiriza okusala ey'emyaka emyezi omukaaga damu kati agambye nti anjaberi radiallahu anhu qala rasulullah kati lwaki agambye jaberi kati gwetegeea nti yejaberi ibuna abdillah abo basajja bakola amanya kasiulira hadithi nti anjaberi baba jaberi mulala batekako eryokubiri niye oli siniya kasitalijja lyokka basiniya tulifena basahaba bakulu kasinga hadithi egaa nti ana ali radiallahu anhu ng'obuuza ali kigebogerako siniya abo bakola amanya bo bakkirizibwa okuleetako erinnya eri abalala batakola manywa balina okirambika nti ono si ali siniya ono bamuta ali gundi na illa an yasura alaikum ngembeera ebakalubiridde fatadhbahu awumukkiziddwa okusala jaza min adda'n jazaa min adda'n endiga y'emyezi omukaaga mu ndiga adda'n zendiga adda'n zeki zendiga bazita kabushi bazita haruufu bazita adda'n bazita jazaa naye agamanya gajjanga galina makulu era kati ate embuzi ye tais ye maaz ye shat atais ke kato nga jadha yendiga ento atais ke kabuzi akato al maaz ye mbuzi ennume ashat ye mbuzi enduusi enkazi tulifena nam وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نضحي بعورة حديث يندلا إرنا ينام إرموب كوكوليزو أكوكوليزو كوكساتو نغر سلا الضحية كزيو كبموغو إفا كجينو علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحبه والنبي صلى الله عليه وسلم azaali wa mukibuga makka al mukarrama awasa muwala wa nabi sallallahu alaihi wasallam fatima bint muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga mulwanyi namige abasiraamu abasinga tebakimanya nti ali yali mulwanyi bali bakaliba ali yali mulwanyi nnyo omuzira omuganda aluyita lukoma omuntu gwe baita ogwenkoma olutalwa kusaaga enkomo gimanyi gyekoma okukaddwa gyekoma okuguma allah yakola omuti guli abaana batakuliddeeko mu byalo omulabye enkoma gyekoma okukaddwa nagaa nti yo gimenyeemu era zibatikanga ku nzizi yeyatika ku luzzi kubanga yo bwekaddiwa yeyongera kufuka mutayimbwa mulime kugwayo mu luzzi. Kati abaganda bagereesa ku muntu ow'amaanyi ennyo omuzira nti nkoma oba kaliba Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu wa arda atugenda nti amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an nastashrifa al-ayna wal-udhuna yatulagira sallallahu alayhi wa sallama okwekebejja an nastashrifa okwekebejja al-ayna amaso wal-udhuna namatu eno hadithi ilaga nti ya nasala dhuhiya ye uba aqiqa insulujeke beje na wala nudahi bilmukabala wala mudabara wala kharqa wala tharma ilati mukabatanda angazinu ni muzisala eziruwa esokira dala wala nudahi almukabala wala mudabara almuqabala kiva muqubulu mumaso ate mudabara kiva muduburu emabega nga kyategeeza kyekiruwa waliwo ensolo nga bwe ogimiridde bwoti mumaaso olaba obulema bwayo bwoba oyimiridde mumaaso gaayo ng'etambula sobola okulaba nti nema naye ate position endala nga tosobola kukiraba tuli fenna njagala mwetegeeza obugambo buno buli buna naye si bwangu kuza mu Luganda wala muqabala wala mudabara ebibiri bibiri muqabala yi mumaaso mudabara yi mabega waliwo ensolo nga bwegiyimirira emabega ojja okulaba nti nema nga oba toyimiridde emabega tosobola kulaba bulema bwayo nga bwekuba omugongo bwoti ng'egenda oga nti wai eri ensolo eri nema togiraba togiraba ate singa ebyekufeesinze ng'ejja oga nti eri nema olaba bwetambula kati gyebalabira mu maaso gyebaita muqabala gyebalabira mu mugongo gyebaita mudabara tebazisala ku dhuhiya tebazisala ku dhuhiya kyolaga nti zeekebejje eyokusatu wala kharqa al kharqa ate yo ya sayidi ng'oyimira mu sayidi yaayo ng'etambula osobola okulaba nti nema naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali musajja nnyo tumuzanyira kuti twamutegeera waliwo nga bwobeera mu sayidis nga simabega si mu maaso naye ngaoli mu sayidi gyeweta kharqa ojja okulaba nti erina obulema wala tharma atharma ma sakatat thanayaha atharma yawangukamu amannyo gyeweta tharma ezo ennya tezisalibwa kati Ali omuziro ono kyafe tugenda nti amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an nastashrifa yatulagira nabbi sallallahu alayhi wa sallama okwekebejja ensolo kubanga ebyo byonna bitegeeza kwekebejja gwate eddaawo katulaba amannyo katulaba amazu katulaba amaaso omwana wange gwenkyalina omuggalanda kati bamuyita Dhakwan Dhakwani Samani Dhayat twamubula mu manyi wa ilimu ya hadith bamtanga Dhakwan Samani Dhayat al-Madani yali mu manyi wa ilimu mubatabe tabiina edda bwe twamufuna waliwo omukwano gwange yali aze okukyala wano ng'ava mu Bawarabu eyo nimugaa twafunyeyo bebi nitugende tumulaba twali mu mirimu twali walako wiiki bwe yaggwako nangamba nga siulya bwoyogera kwa akiika leero lunaku lwa akiika ya mwana wo nensonyiwa lwomubuulira nangamba ti kisoboka gwosomesa ebibantu eddiini kijja kitya okuba nga ozanyira mu ssuna nemugane no munange fone waffe enfuna eyaffe si yeyammwe gwojja kwogera mbu akiika akiika nga nezigula ez'okuli waka lutalo kati enzigula embuzi nzigyewo ate buli omwana mulenzi mbuzi ezi omusajja yatabuka nanyombesa nangamba bakwe mufuti wa wano wandi bali tudde okusomesa abasiraamu mu muzikiti kati gwe basomesa abasiraamu osagira mu sunna olubali bosomesa bakoli omwana lili awezeze naku musanvu toyina nakyo wayogedde kwa akiika tudda muvuga mtu katudda muno tudda muli nangabyo nebe tugenda okukola lero biyimirize tugenda kusala akiika nimugandi shuli wala nyone Kampala kati fukuda mu kuvuga tutoke Kampala tujja tuka kiro nangandi kwantu batunda wombuzi tujisalire wano ngavuga mmoro kambuza abantu bone mbuzi bazitunda wanga bandagirira kifo ngabale te mbuzi ejeji ngajeke bejja ngajasamya mukamwati ngakwata mu zirinto ko kumanya nti bisole byonna ebiri domestic yamanyo ga plastika tebitukosa nebote kamboti insulongo li domestic izafe mbuzi ntebichi tena chekola ubunyo bugonda kwanzi neba sinsika mu mukono ndoze genda kumuruma najja kumaso ngabala agala kwata mulizo nimbuza lwaki nti weba weliba nga tulu tetemya olikwata ko boti weliba damu boleta bote jireti nangana tikate yedde wali yeyemu nibalete yoku bii najigoba wetendala najeke ngani katezo bii yezisa sura nangana tikatukubeka wagee basalike mwana enviri wagee ntakike wedi abasala fobalabi abatufu famanya getu yetu mogalabi wegali nti fake nganinga atasumanga ko kubanga byenahigi obuyizi awo era yanga kwate ekiso sala kika y'omwana wo totuma tuli mu safari tuli wala nimuga kati enyama ya mbuzi bitu bina jikola tutya yonna yagimalawo kaga mfakinge ko katono tunafumba ko ku hoteli ino bajipakinge mu buvera ya global event pakinga bu package tugende ku muzikiti mama gabira betaf nenga mukambwe muzibu mwizo kuza na se muntu pakwe na mbuza niyo busungu ngabu mungi na nganti wabanga gwe musomesa te atenga goga yadde febo somesa tukulechi na uzanga waleti na nganti umbuli ya waleti zo umana umzaru uchimanyo kuwa wiki nambu umana wali ngambote ya mtu na kufuna sende zigulabu buzi bubiti na ye chane wunsa na kubila abeke simu nti akika yu umana tujimaziba nga febo situbibala engeni ayedu ani ngo limba limba banga nti tubibala tujagala wano kubanga nabo bayite bakisomanga konti sobola okusalibwa mu kifo kirala ng'omwana aliwa banga nti ebyo gw'obimanyi n'akiikazo fe yaffe tujagala wano ey'omwana ffe jajja jje wano jajja mwami jajja mukyala batule wano tulye ennyama bagana twasala bbiri lwagiddamu bajikoba naye kyenjagadde mu kyo ekiriwa omwami oyo yandaga hadithi eno nali ngimanyi naye naagindaga mu bikolwa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastashirifa okwekebejja ensolo ng'ajasamya bw'ati alaba amanyo bagakola ki kubanga nabi yagana okusala tharuma allati sakatat thanayaha yawungukamu amanyo kulwaki batirya bulungi tejja kufuna masavu tejja kulabika batigaya bulungi muddu ezo nazo neziriko bumogo ekituga nkyo zisala ekendeera ekikula kubanga batitambula na bulungi ennema tutambulira ku speed ya ziri nawabira muntu nga mulemamu atambulira ku speed gwe gyotambulira kwatambulira kiba kitegeeza ine byakendeera kalino wabera muntu fetumusasira netumusembereza aba mmere naki neze ensolo tezinza kufa ku nema ginnazo oba kunywa mazi zo zingira obuyingi ziyene manya wekuba kuduka kugenda kutuka ku byakulya etuka leti kali webanga teina manyo speed erira ku ntono zino zija ku speed nene amakula ebyokulya biggwawo nga yote kuse zino zibimalawo kyava tugana sallallahu alaihi wasallama natulagira okwekebejja na al-aina wal-udhun kubanga neetawulira al-udhun ge matu amatu etawulira tebagisala era omwami yagendanga nadde mabega waayo nakuba mu ngalo ku kutu kweno nekwenyenya bwe kuti naga nti okukuwulira nadde eno nakuba nekukola bwe kuti nanga nti bw'okuba mu ngalo nekusigira mu position kitegeeza tekukola ki bwenange eyirimbwe tugisoma mu theory wano ate mu practicals eba ndala era eyimu ku bizibu bye tusanga abasomesa abantu tulina theory 90% theory tetuna practicals era kyola twevuma bwevumi kwemalawo kubanga nawe kenyini kyosomesa tokirabanga nako tumanyi nabwe kitunula tokirabangako kugambye eyo hadithi nagisoma ku mwami yali aze kunkyali kyokka nga hadithi nagisoma dda ewa sheikh ebuwarabu naye nga nina theory mbyogera bwogezi allah nandeetera omwami oyo ati nandaga practicals za hadith era ebimu ku bintu ebyomutawaana ye musomesa wa ummeeno nga tannaweerezaako busiraamu okuweerezaako nga oba amir oba imamu okukulemberako samweya kubanga buli wookulemberako waliwo ebintu ebijja n'obifuna mu practicals nova mu theory wallahi hadithi ngimanyi aya yiino wano wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna aya yiino wano nga tebajja nga kawo ne batuulaawo nti twagala talaka nam naye buli we bajja n'otuulako awo n'oyogerako nabo ova mu theory nodda mu practicals era otandika okutegeera ebintu ebyo mu butuufu bwebitegeera nam wala nudahi awura yeyettulu mukabala twaga gyolabira mu maaso mudabala gyolabira mabega kharqa yeya saidis farma masakatat thanayaha eyamalibu eyawanguka amannyo olusi mu kulwanagana nezinnaazo olusi mu birwaddirwadde nigavaamu tezisalibwa ezo nam ali ibuna abi talibi radiallahu anhu akyatulemeddeko akyatuyigiriza alis hadithi endala an aliyi bun abi talibin radiallahu anhu amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an aquma ala budinihi aliyi bun abi talibi muganda wa nabbi sallallahu alaihi wasallama finatummanyi muganda we mubataata so si nti baluganda mutaata omu kubanga nabbi talina muganda we yenna mutaata na maama bamuzaala omu sallallahu alaihi wasallam
14: bwetyo bwebadde programu yo manya obusiraamu manya obusiraamu
15: I drink a rock of boom I dance a dance a dance
18: Nenye silver baka I win a double double
15: Boom chiki

0: All right, kumukutu guachikumu musambu katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio. Tuwagalo kuwebaza mwenda wagina maso kwenye timutuuliza. Sakuna kuwala msane china mso. Nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mwenda nga bumugena maso na kuwela nti mutuuliza. Chili confirmed over mnange Idi El Fitri. Idi El Adha. Banangu bamba deshi. Idi El Adha. Tugenda kusala bisolo munange lenchulumalo kusala uraisi badde njagala osoko olete gundi zino takbir hizo
1: zaidi
0: takbir zaidi senye rumba rumba Maniza nja ulu.
1: Hey.
0: Walwe zaidi neri, nerumba.
1: Hey.
0: Hey.
1: Kake rumba ye becha ruwa masoko mburi.
0: Saka la joru.
1: Ya yidi wa Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd.
1: Eyo, yaidi.
0: Kati
1: yaidi ya fofotu. Awa, iba bidalamu.
0: Owe inzo kuwa anti, ukangamu. Atenga, wanute wali yigo, gutukangamu. Yes, abochitio, agoe nage na masu kwanto uliriza. Straight away, bila panty desk, bila meza ya bakogo, luwama sini ya gegange. Tuli ne sekaiba unaisi okulaba nti ensonga zona zona, wude webuna keri ya wali, ngabulichimucho na ochifunye bulungi nyuma lidadi sana. Ngotege de, bigeze maso monsike, bila ya biyamiza nyo. Of course, amawuli de manji nyonyi ni dala. Akagenda maso nokwenda tigatambula monseke yebye mizanyo nga mwemuli na mawulire aga team ya DR Congo gambye FIFA sebo mutuweza fe DR Congo gambye aba FIFA mutuwe eza fe kubanga abwagizi bafe mbate mugenda kubakiriza kuyingira mbisawe nga America bweganyo bwebaganyo okugenda ate ticket twagula dda lwaji te mutu wasendeza fe agwe gali nyo ogenda kuba nti obiwulira asaidi ya olwensonga nti mpaka za za World Cup sawa yonna zigenda masa ate okimanyi bulungi nyo anti egwanga lino erya DR Congo gigamu ku mawanga ga qualifyinga okubeera nga gagenda mu mpaka zino agwe nagenda masa kwa nti uliriza mkuto gwa siku musanvu atunze omwenda Pearl of Africa Radio bwechyo butugenda kupona tutambula of which sija kuru isayo njagala kubeda nti kuwa hunais abirenga kubuza ako ate yanae atuhulile chazi na cho onakoro wa lero yes hunais
1: na wakuchikumi wa mumu samu katunye ze mwenda Pearl FM akula lea muntu wa ulijo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so ite chukumi ndeku Pearl FM akansubile nti unakutambuli devulu unji akansubile nti unakoro incha insha Allah uote kike devulu unji anga ulijo ila ntuso kusasira kwange eri abo mbutufu abagenda okuluyitamu olutukamu nga muli bakosefu muko asako anabo abali mukujjanjaba ababwe mu marwalira agenja uloba ewaka abambi kusasira kwange kuli nti nsaba Allah belenga ate abayisa mukaseera ako bulungi nnyo kuba mbutufu erudda kiba kinakuwaza muko kunako nga luno olwaidi olwokusanyuka anaye ate nga mwina ebibasoomooza naddala ebikwatagana ku bulamu kale nga bulijjo ssaawa zino 5 mpaka 6 bya mizannyo wano ku Pearl FM jukira

0: kumukutu kwa jikumu musambu katanze mwenda palo of Africa Radio guwe na achagi na maso nukubira nti otuuliriza mdachi kazino asa tumwenye za kaita kusawe tano ezechilo chona kuno walero lunakuluwa Idi El Adha Idi El Adha kati simanyoba unaisi watesete sede chisolo cho uba nona atu aliwa na atuuliriza nti obo inawe chisolo cho adeo baka ambe chisolo to togama nti nategese de nkoko nkoko
1: nkoko
0: chinyonyi
1: nkoko chinyonyi
0: tegeke nsolo ate nsolo eze za kilizi wakuli waha
1: actually imamu wabade kwa nunga asomesa waluwe nsolo eze za kilizi waha kusali waha
0: umsaja asolo gama nti nze nja kusala gonya
1: gonya nsolo eze za kilizi waha na mia ente endiga embuzi atezi no kubera nga tebuziri teziri ko bulemu
0: kugamba chikulu nti oyino okuleta yensolo yenyine nyine eyo jola bantu nsava bulungi teina wajiruma teina buzibo ne ogena no nonya
1: nga nkuru ate bulungi
0: ne abantu bakusobera oli agena nakebera mu farm yo nayo na na sanga mwakataka kovu akukayagala awe Allah
1: choste shirungi ate no londa mwe singira dala obulungi enyirira newewa imamu asomeseza na gamba anti ate mbadde no sikimanyi bwama nti ensolo eyo newewa nga tewulira nga kigala nga tewulira toina gisala Eso oyinaso kanogera no kebera nti ewulira otye so genda mabega wayo mpola mpola nga tekula bino okuba mu ngalo no abobe na tunula yo obe ne kanga walaga tena che kanzo manyira wonti ne chigala londa ke mbuzi chigala mbuzi nga tewulira era nga tewulira te nga teyogera banyini wani wangamba nti eyo tevanga muwa teka abanga ko buchange ebira mbuzi yali nkulu nenga teka abanga ko Tiba ula nguku dobozi liayo Nuku yiranga teulida Atendo nge ina vana
0: Kati toiza kama anti kansaleyo
1: Ayuto sora kujisala Yabate kilizi wa kusariwa
0: Ndoza mungu devulu onji bandange Tose mbira wetuli Toja wetuli sikale uo Mwanga tuwasa ze
1: Ate wabanga Ngati yasa
0: ze wa busobozi Ngato ina buchi
1: Busobozi
0: Busobozi wa kusala Na ya ino busobozi wa kusala Nga waganyi Waganyi buganyi ngoli ya kugamba olinze nti umuwara buwampe nga ate gwe na oina sente zisala kare gwe toja wetu salida
1: kasori juma enyama tuweta agi nyama sebo kasori juma kasori juma wasali dewa sebo kutuwada mutanikate kugira kwe buza just tv
0: bana utamala tuweba za shehi mutuwe mia mia agamba nti aliwali butambala bamwita Sheikh Mingi aliwali butambala agaba na butambala batumbo de nagamba ngambira ku huno oyo ndi kibe kifi
1: muganda wange kiri eno nga techisa nyusa
0: ntumira ku family ya ajati nakaita Mariam na engineer Salim we walinyo kugira maso kwa nti muuliriza mkoto kuno ogwazi wa msamakarenzi mada. Namwe nabuli nabuliye na. Ayagala pale FM. Kati njagala no bategeza. Nti njatu liwali kumasidi jamba. Wetugendo kusali langa pale FM. Okulaba ngensonga zona zitambula. Saidi ao. Gowe na gena masto kwa ntuhuliza. So. Kumasidi jamba ao. Mwena unakuluwa idi. Waliye chanja. Mwenaba uliriza, buliena ayambieko, palo kubela nti nsongene tukirira, bulichimo chitambula udabulonji nyo, tukenda kubela nti abo. Chigendo kubela au, kumasiti jambo, kubela kubela nti ujifuna bulonji nyo, fepale femu tubikola nevi tukirira mganda wange, kusaide eyo, gowe nage na maso kwa nti olina fe. Kakati, eyo, ngatuvudeyo, tuli kunsonga ya Robert Lewanda Whiskey. Robert Lewanda Whiskey, lwaki mwogeddeko olunaku olwaleero? Anti, Rio Ferdinand yaze, n'agamba timu ya Man U. Nti, omusajja engeri gy'awanise engatto wali mu Barcelona. Lwaki naffe tetumukola ki? Tetumulaba n'ajja kuwa ne Bungereza. N'antukubira ekyoto. Faba Man U. Omusajja ono, Robert Lewandowski yazaliwe ennaku z'omwezi abiri mu lumu. Omwaka lukumurenda chinana munana aine mia mchibuga waruso walimu kwangeli ya Poland aine mia kasatu musambe jobu kuru mpira agukubye utabwe kubya goe nagina maso kwanto huli liza kubanga yatandi kireri muziniskiz proskau nakuba goal zali abiri mwemu mipira nkaga mwesatu nagira mu timu endala era mu gwanga la Poland Lech Poznan nakuba goal na mwemu mu mpira kinana mwebiri eyo we agendera mu Borussia Dortmund nakuba goals chikumi musatu mipira chikumi chinana mmosambu eyo nafayo nagena mubaya ni mune kei na kubagolo isatu ana munya mpira bisatu nsambu munya omusajja yali alaba akatimba eyo no jiava nagenda wali mutimu yachi ya mutimu ya Barcelona kubye goals chikumi abiri mwimpira chikumi chenda munya. Wow, what a player. Kumpi goals ziri mulusambu ye Robert Lewandowski. Kakati huna Rio Ferdinand avuddeyo na agamba anti ono ayagala je ku timu ya Man U wali yao yegatte ku kyote ekyo ekya timu ya Man U asobola okubaako byabakolera
1: mutufu sola kukizigana na nsonga eyo simanyi Ferdinand oba yakizo kwokera ebyo nga taddemuko ku ntabaaza bakadde nga emulinnyo kujjoba oba kusekalotera kuba Manchester United eze nga eritamu bannamukadde mu ttiimu akindaba nti ku ttiimu evuganya era eri mu kuzimba ejje ati weetaaga bannamukadde abo okujja nokwadde nti baba ne experience ez'enjawulo naye obanga otunuddeko ku ttiimu zizine endala ttiimu ya Arsenal simanyi Arsenal omusambi gwe yali asayininze ngali myaka asatu n'okugenda waggulu gwe yasembayo okusayininga ngali mu range eyo ndowooza tusobola okutunako ku Christian Nogard ali mu range ya myaka asatu naye yali mulala si starter natemanyi abo beereeta aba starter wa ttiimu ya Liverpool asijjukira musambi gwe yali yeguze ngali mu myaka asatu n'okugenda waggulu ttiimu ya Manchester City asijjukira musambi gwe yali esayininze ngali mu myaka asatu n'okugenda waggulu ttiimu ya Chelsea sijjukira musambi gwe yali esayininze recently ngali mu myaka asatu n'okugenda waggulu kikulaga ki nti abasambi abo abakooye kyekituufu experience ebaawo naye ate ttiimu oba nga oyina ttiimu gy'ozimba ebiseera ebisinga ati
0: Huna tulooza munti Lewandowski asobola okuleta mu seniority mu timu ya Man U oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Cristiano Ronaldo
1: era seniority tetusobola kukigaana tetusobola kukirolinga out anaye era still abaana basobola okukola kye balina okukola newankubadde nga temuli musambi ng'oyo era tukiraba ku timu ya Man City abaddewo gadira abadde ne team nga abaana bato ne bajjanga basamba omupiira wa Phil Foden babadde kaawo nga olaba nti baana bato naye nga bakubya ddaladala ekintu huyo Erling Haaland bamutala naye nga mwana muto ne kati era emyaka gyalimu ali emyaka abiri mu esatu era akyali muto atulabye ba Kevin De Bruyne era bajja ku Man City nga akyali mu myaka abiri Aguero yali muto basambi banji nyo. So olaba anti olumu abasambi abo baba bakoya abakulukulu
0: abo ainza obutabagasa nya bamaniyo
1: ainza tebagatta ko nyonyonyo kiryawo akuwanti maniye lebadde eleta nyo banamukadde bashwa staiga huyo nyagina neta rasmi abaradde mal falcao garcia amujukira bulunje nyo huyo yaleta kawo walwa musambi abo mlalago yaleta actually ne Michael Owen yakwanga te yagasa ko kumaniyo rwansonga yajiamba kuno kutwala ekikopo naye jali mireme ja Ferguson ode timu nga nunji anaye mani bebadde ja hereta leta nganze kenyini ne echa Cristiano Ronaldo mani okumuzza sacha agala bulungi so olaba nti abasambya abakashamiro bani chiba chiraga nti timu atenda bakuba kutoka nti egenda kuzimbibwa baba gara kujibesingira nyoko oyo gwabalese aba nti ayigirize bano bache oba experience nti basoro jiganyurwa muvuke kitali kibi anayenga timu eyagala okutwala ekikopo oba timu eyagala okuvuga nyoko enjawulo ambuti ofisira ba nsonga lwaki abaleta abantu ngaba bakoyi uyo musajja atabadde amatimu uyo Ismail Dutmandi yaliyo nakubirayo uyo aze mu timu ya Bayern Munich uyo agenze mu timu ya Barcelona kati woleto uyo awa olimbiem
0: okay abwechyo abwechili side yao gwe nagira maso kwanto uliza kakati kiriza mpite mu bukamu baffe buno ebyemfuna bigotanye obebize bikuzimbye kaka yumba jangu wefunire kitabo ebitabo okuli ebisumuluzo ebikulawo ebyemfuna ebifuna ebisero omwanu kuli bwe dua obonero bwe nkomerero ne dua 10 ngoli mbizibo byawandikiwa shoyimbu Kenya kunusu 12 jangwa na kuception ya Pale FM ogena kwanti ofuna bulungi nyo ebitabo ebyo chiga manti zimba masjidi jamba tumanya nti kuluna kuluno olwa idi beranga ozimba masjidi jamba kula bukozi wot genda bugenze kusimu yo osindike tekemo star 185 star 9 ash oteke kumachante IDN 10 95 075 ngugambe merchant ID joteka ko eri 1095075 oba ku MTN momo pay ogenda kugenda kusimu yo nyige star 165 star 3 ash oteke mu merchant ID no 58 25 48 ogoberenda kiriro ogenda kwanti okikola bulungi nyo owasicho ogenda kutira kusimu ene ya Pal of Africa Radio teko direct ku 0 musambu 0 mkaga nsambu munya nkaga ne nsambu ngidamu 0 musambu 0 mkaga nsambu munya nkaga nsambu osindikeko akasende ko bulungi nyo kagenda kubera ntikatuka kaberenga kazimba masjidi jamba masjidi jamba tuwagala kubera nti tuji tulawali ebere majadi sana ira tugenda kujira mbulu nakulwencha lunakulwencha tulichanja nga Pale FM agogegatali kochi mfofo obasicho weleza kutimu kulai nene MTN ne MTN solo jifuna 0 musambu musambu musambu 10 nemu nsambu mwenda 2 musatu 0 musambu musambu musambu 10 nemu nsambu mwenda 2 musatu rimanyaga sozi Muhammad Haruna general manager wa Pal of Africa Radio kale oja kubera nti oita kwebyo obakweze kunambezo osolo kubera nti otukirize kigendererwa ekya Mungu munange tuzimbe enyumba ya Mungu fi masajid alillah enyumba za Allah bestyo wechiri bai singo nyinyo mutwe
1: awai nkwebo yakala kutandika kusesetura masala
0: okay Broadway High School omzadde yina yetaze omwana we okufuna kugunjirwa kulungi mutale wa Broadway High School Kawempe basomesa abaana eddiini n'ebyensi atenga bafayo nnyo kutya omwana wo okuyiga empisa eneyise nungi ku somero bitekebwamu nnyo esira obuyonjo saako ebyokwerinda biri guluguru abeetaze bakwire kusomeza mu manga kuzi omusanvu 03 95 74 54 ne ku 039 bibiri 17 71 74 beba Broadway High School bwe kityo akakati mukirize Mukadde kano kenyini tujeko joli tukuweko kwa opportunity kuna kuno lwa idi tetu inza buta kuchima yoko na obeko chogamba obeko choyogiro wa chile kubyamiza nyo bwe mitibu mpile jate kikiwanga huna bama seka bali wadde basamba muna abachi njaji nitula vikanzu ne tao
1: seka kwata kwanzu wati nisoko ndavira.
0: Hello.
2: Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
2: barakatuh. Wabale tuwele za baganda wangu.
0: Nao kule za sewa.
2: Ngabuli jo inzi ya kawalia Shafiki wane kawempe.
0: Hei.
2: Ugova.
0: Kawalia Shafiki.
2: Ugova jo mganda wangu.
0: Alhamdulillah kawalia utuli wano.
2: Na yenga mwendi na ange paro kuembera sivako masha Allah
0: akalimi yo inakata
2: akalimi kabera waluwa musilamu wanga ukuchide katoka wasika chapati
0: esebo
2: oya akalimi ukufasa we mwezo ukumacha
0: kuchide rugoba
2: kuchide awe rugoba kuchide katoka chivako lechipie chivageno kuiwa kola musilamu ya sika chapati na yeta vahamu
0: alikumpi na umuzikiti yao
2: wallahi kumpi na umuzikiti masha Allah na kumpi na kato mtogo birengela
0: esemo
2: umusa joyo ayakala palo katolo musilamu umutini chini aliwo uyo wali ya vera yongeze wongeze nsio nange uliriza
0: esemo
2: na yenga baganda bange mbadenja akala kusoka kubuza
0: esemo
2: World Cup atandika nakuzo mwezi nga mmeka atecha lecho okubiri kimu chi ezigendo okugula u mbatume deko nyawe rukoba mbagala nyo
0: sebo
2: aja tiniduka awo chisache madamu kadaga awo atukumbira kachai nga bulijyo nze Shafiki wane rukoba
0: sebo
2: le prosa afika chipsa umagala nyo
0: okay.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Okay. Kakati kawalia mbakaza World Cup zigenda kutandika ngenda ku mwezi 11 June. Omwaka guno gwenyine nyine. 11 June omwaka guno gwenyine nyine. Ero mpira ogugenda okusokawo gwa group A. Mpira jigenda okusokawo ja group A ngenda ku mwezi 11 Mexico bagena kwantu basamba South Africa bano bashabalala abavubuko kuri Mark Gopa abomanyo bulungi nyaba abasambira mu team ene yagwanga South Africa Ray Williams nabalala bagena kwantu bagulone gwangala Mexico Mexico bayina goalkeeper chasinzo okubikola abadde we banga dene bamulese yakomiyo
1: Ochoa
0: yes yakomiyo South Africa mpira mulalo gendo kusambiwa kuna kuzo mwezi in fact kugoka gwegulio kuoro kugenda kubera usawa nyeze ekiro Mexico South Africa mpira kugenda kugula World Cup mpira miraji ja kujanga na kuzo mwezi 12 gwa group A na group D gwanga South Korea baje kwantu basamba chechini ya Canada basambe Bosnia ya Herzegovina USA basambe ne Paraguay zija kuwe na kuzomezi kumina satu nendala nga tuja kuwa ntubio ngila okubio nyonyola evi kwa tigana kumpaka za World Cup goe na gina masiku wanti uliza yes hello naam
2: wa
0: rahmatullahi wa barakatuhu
2: mwini mpia masi Uganda
0: diye tuli
2: agam
0: sebo
2: Yidi mubaraka.
0: Takabbala Allahu minna wa minka.
2: Kitufu mwajidi wajitegera.
0: Esebo.
2: Kubanga kana akasera ka mietalo. Abana batu ngamba abachara bafi. Obudde buno bali bakwita kwejaga.
0: Hey. Nena limanyi baba. Ajja kwata yo tete boli embuzi. Ne ndaba bulabi nga ndabira awo nga talabise
2: oyo baba nuna nonye simu ye Ari ato mwana mulezi uyo ugori na hii.
0: Wali. Wali huna.
2: Banai.
1: Sewo.
2: Echitufu yidi yetu nyumira tamuza mutakuba kutakibira. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru. La ilaha illallah,
0: Allahu akbaru.
2: Allahu akbaru wa lillahi alhamdu.
0: Esemo.
2: Uru ebisonga bimazo kugorwa bulungi nye bigendo salo na kuwencha jamani. Enja teri mipira.
0: Aha, tijiyo.
2: Jine jafe jama na chalo tumanya ba uru wa
0: kuwencha. Neji ebike jibadeyo jibumuzidua.
2: Kuvanga, na kuruwa kuvanga, rugu wako mubaga.
0: Na yetu waka lukube waza ebigambo saba sajja bya ugende kuru na kuru walero omururu omururu kutekule tankula akulana bera ulonji omururu tekule tachi
1: nkula akulana
0: nkula akulana kule tamita wana na vichivu huna
1: namu
0: Te tuchari wano
1: Akade
0: Tuweye mtu wa mundo uzo potunde Yes hello
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: Wa mamwe wale kuweleza kwanga
0: Nao kuweleza uchitibwa
3: Evizi uwe tulikolu wa amena kuzino sima ina kumanyanzi nao
0: Hei ate chichi Ate nzo ngatila kochi
3: Anti gwe tugwa muturu valieri.
0: Sete tuli bands of the same offense and mvako.
3: Efumbe. Efumbe chevatu koze.
0: Engo.
3: Liverpool. Tugwa wamu.
0: Teka kati Liverpool.
3: Bulemezi.
0: Nzina gamba kebi ya Liverpool. Lwaki wetumikiriza besigambye
3: gwe tugwa mutulu bali erimu
0: ndoza muli ne huna
3: olukalya buleka jaso mwagizi wa Liverpool
0: kalya bulo gambo tia
3: ina bigambo Ivan yagala na tusekirira
0: bimuse sanga mukola temukola bulungi
3: ngali tukola bulungi yesanyulie
0: nengira wado musajjo wa mani yu
3: owa mujemu na mbogoro ajijemu na gamba kasale fumbe litali
0: kuyasinzi de
3: na gamba kasale fumbe litali
0: agumira kufe nga mutitizi kale ulo sebo
3: mpazi ngazize kumulamua Ferdinand yasinzi de kuchoko gira wati
0: abadde munange yalabo musajja akyali mu mchuuzo okukuba amagolo
3: oyo musajja asole mifumbi ja Premier League afuze ruwa ma mutuke na
0: gale sebo sebula munange kubanga akadde
3: davira gonzi ruwa ma
0: nkuulira
3: davira la shida
0: za shida kisasa
3: Rashida muna Liverpool munange.
0: Kale munange amaziga munange oka mukabaga juru nze na isilimu mubaka abasilimu go kabaga juru.
3: Assalamu
0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne bantu ngabisi bakubitambula huna tusibule.
1: Tubagaliza idi enunje inshallah.
0: Inshallah.
1: Abasaze bambi munonye. Akwa babetaavu nabo abetaavu amugeze okubanga ate amunaye mujumbira ebifo abo bagenda okubanga ate basaye mufune haki ya muyo haki ebakakatako amuyimunne seba abamu abayina mu kutakabulu lwama nti anze sijja genda yo ate chukanga talina
0: akakasanti tolina banange genda ku muziki tyokulinanye genda oba kuwenyama atena mwe abajigaba tokujuba na
1: atetu teka uyo chikono muri mwa murimo abagaba enyama bana abagaba enyama ku muziki kanuka kayise olwama wabagaba enyama ku muziki amutofu nga abantu abayisamu babati obola kugamba ne babalaga nnyo nti no banaku nnyo omuntu muwenyama mu kitiibwa mumpola mpola
0: mutwale nti wa kitiibwa
1: mutwale nti wa kitiibwa kwanga bamama bebabeerayo ku mizikiti eyo bamama batata balina famire waka ne ujja n'omuyobulirwa olw'ennyama gyogenda
0: nze waliwo ekikulu ekinsanyusiza olwaleero ndabyeko kusemanda manisulu nga kutimamu omukyalo omukatuliki n'amwanjula eri ensi kugamba nga kugamba amuyisa bulungi okitegeera bulungi abantu bali wadde wa mudaali naki muyise bulungi bw'abazze ku muzikiti mutwale nti wakyenkanyi tusobole okubeera nti tuwangala mu bulamu obulungi inshaallah taala olunaku lwenkya tuli ku masidi jamba nga Pearl of Africa Radio bwetu wekigenda okubeera nekitambula mbeere bulungi mwera wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
4: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo nga jjanjaba banna Uganda, Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusaabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeko endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka. Olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku Lwebusaabala. Wewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofune namba yo kwogenda okujjanjabirwa. Olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kunaafunira eddagala. Ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani, n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere. Abalinaaniya, kabootongo, sukaali, pressure, omugongo oguluma n'amagulu, ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme, olina ulcers, tufuyisa bulungi, infections, kubira Dr. Katumba Hussein ku 0772-332-11 oba ku 0752-332-11.
5: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu Namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Amaaso gaffe tegeebaka, rediyo yo tesirika, rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga. 1779 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

البراء بن عازب الأنصاري أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتلت دي حديثين من مدينة البراء بن عازب صحابة مدينة الأربع ابن تبين ابنا تبي كذي زيوا إنه شرط جزمك الشروط ذا أضاحي ابنك وكل زوج سال الضحية أتاند سبب مني أكسو كذا دلا ibintu ebina tebikkirizibwa ensolo endwadde nga neeyolefu nga naayitawo alaba nti ensolo ki ndwadde ennema erina obulemu obweyolefu nga naayitawo oba nga weetambula buli mwagirengera kubanga olwokuba nga nnema naye nga sikyankulaba ne mu bantu mbeeramu omuntu nga mulwadde naye nga sikyankumulaba alabika bulungi anyirira ne mubaamu ng'oli olumulengera ga nti musajja obulwadde nga bwemumutwala ne mubantu nuwamu ayinza okuba nga mulema naye nga si kyankulaba kiki yinza okuza adigira budigizi ng'atambula kumbe mulema gwe n'ojoloza nti masaali na masappe awulite al awra eyettulu naye ngaetulu waliwo okubanga ensolo ya ttulu naye nga si kyangu kukitegeera ne mubantu mbamu omuntu nga alina eriiso limu nga tusobola okutegeera ng'eddala kweriri era likuba bulungi lyenyoola naye nga teriraba newebawo ettulu nga lirabika lwonna wonna wayononeka eyettulu ng'erabika agigaane sallallahu alaihi wasallam kabaka mugo buno bumogo ku nsolo tebukkirizibwa n'olukadde nga n'obusomi bwaggwamu olusolo olukadde obusomo nga bagwamu magumba naye tekkirizibwa kusalibwa ku buhiya ku lwaki lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibun temugenda kufuna birungi mpaka nga muwaddeyo ku ebyo byemwagala ebirabika amakulu obirungi ebirungi damu harith qama fiina yayimirira natusomesa sallallahu alaihi wasallam arba'u la tajuzu fi dhahaya bino ebina tebikkirizibwa kusalibwa mu dhuhiya ne mu aqiqa ne mu hadiyi twagenye nti hadiyi bebali emakka mu hijja aqiqa emanyikiddwa adwahi nayo emanyikiddwa nam alawra albayinu awraha alawra eyettulu erabisa eriisa erimu naye nga kirabika kubanga oluusi mukulwanagana nezinnaayo bayinza ogikoona eriiso neriyiika enkoone eriiso neryonooneka wano wonna wononeka wano waliwo okubanga yaziba buzibi nga bulaba muntu ng'alabika bulungi amaaso naye nga tegalaba naye ng'atunula bwati naye eyo ensolo ebeera muzibe tebagisala dhuhiya kubanga neyettulu tebagisala lwaki ebyo tebisalibwa bumogo obwo bumogo era naye kirala buli weba n'obumogo obwo erina byekendeera kati yeriisa erimu bweba egenda okulya nezinnaazo tezenkana zo zimba zirina supiidi ogisinga kubanga ziraba bulungi sayidi zonna ate yerabirako sayidi emu naye oba ovuga buvuzi moloka ekiro nga yataala limu obwangu bwokozesa si alina amataala abiri bwakozesa awulidde nafuga lumu twagendako mu safaari twagendako yehoyima mudarusu naye nga mukasi yaffe batuwadde empe kati batudda ekiro obudde buzibe ntekako amatala nze nvuga negagaana nitukubira nyini mumotoka aga ti ha nerabidde obagambe muka yafa amataala nerabidde mu nsonyi we najako esimu kiro tekako ettaala muka tesiraba muka nendowooza oba bukyali misana oba zinayongera ndaba ezimpitako nga zikuba eri bwe ziti naye nga byenaliraba nti banesiraba netuvaamu netugenda netugitunulira mu maaso netunyola netunyola paka wetwagala tukubire nyini motoka eno yatugamba kimu nerabidde obaga nti emooka teyaka matala ate najako esimu kati kyetwakola alhamdulillah tetwali tetunafuluma nnyo kibuga kyehoyima netunoonya basobola ogatukanikira kubanga tegatula budde bungi naye era bye bakanika twafunako eri
okukozesa amagezi mangi amaanyi mangi kubanga obaolabira sayidi emu ate omukisa gwe twafuna omubi eri eri ebbali kati bano abajja balowooza eno booda kubanga balengera ttala lyeri eri ono tebaliraba bano abajja eri yalowooza kabooda booda kakola ki kumbe epaati yemuloka endala eri eno eyandikozesa essaawa ebbiri mu safaari okukozesa mukaaga kubanga ogenda mpola kati n'ensolo ezo bwezi tweziba eriiso eriba limu eba tejja kufaanagana n'ezinnaazo kubanga baatuyitangako emisinde bannaffe anti bo balaba bulungi ffe situlaba naamu walmariida albayinu nga olagirabirawo lyonna lulwaddewo lulwadde kyategeeza kyekiba sooka oli endala nga ndwadde naye nga sikyankukola ki kugiraba nga sikyamu eyekkirizibwa naamu walaruja yenema albayinu nga obulembo bwayo bulabikira nawo ngaetambula etambula yonna nema ngaoli agiraba waliwo okubanga obulema mwebuli naye nga butini nga kikwetagisa okusooka okubeera naye ebbanga nolwoka ogiraba waliwo obulema nga butonotono naamu alkasiiru lwe lukadde allati la tunki nga n'obusomo bwaggwamu lwaki allah omuwa ebyo kubanga ensolo ezo ekimu ku byome obusomo buwooma nnyo mukimanyi ekyo obusomyo mubeera mu magumba buwoomya nnyo ennyama kyokka nno ate tetukimanyangaku nti naye oba nga temugenda bujjamu bulya naye eggumba eryo okuba nga liri munva muli era bulina amakulu supa alina gyasikayo obusomyo ne bwegatta muno nezeeyongera okuwooma kati etalina busomyo yeekuma okukaddibwa nga bugwamu oba naffe abantu bwe tuli kyekitulaza amagulu nga tukuza eyo mu myaka buli agiragiramu amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu negafuka amagulu oba obusomyo oba buweddemu gwewesanzeko omutumba amagulu ganuma fuzi nga bagakubye nga azannya omupiira abantu obakulu olutula bwati nga amagulu gazimba ngaomuntu ogazimba biki atuulawo awo essawa zennya naavaawo nga naye omuntu yenna omukulu kasita atuula mu kifo kimu 1 hour amagulu nga gakola ki agazimba kati ensolo enkadde naye eba n'ebizibu nga binaadamu byaba nabyo kati etugisaddaaka naamu akakakuliza akasoose ensolo eriko obumogo tesalibwako buhiya obumogo atuwaddeko obwo naamu ajja tutongera n'obulala jaber bunu abdillah radiallahu anhu an jaber bunu abdillahi radiallahu anhu qala rasulullahi salallahu alaihi wasallama la tadhbahu illa musinna aleese sharutu eyokubiri akakakulizaako okubiri ku muntu anasala duhiya kekaluwa tumukkizibwa kusala okugjako ensolo ewezezza ebbanga erina emyaka musinna kiva musana la tadhbahu illa musinna temusalanga ensolo etawezezza myaka bwebeera ngamiya erina okuba nga erina emyaka etaano plus okudda waggulu bwebeera nte erina okuba nga eweza emyaka ebiri okudda waggulu ente etanaweza myaka ebiri bwekisala duhiya tofunamu mpeera kubanga kakakulizo kafu bwebeera mbuzi erina okuba nga erina omwaka gumu plus okudda waggulu etanaweza mwaka gumu tesalibwa ku duhiya bwebeera ndiga era naye erina kuba nga erina mwaka gumu okudda waggulu okugjako endiga yatukkiriza singa tuba tukaluubiriziddwa tusalayo aljadha yeyo myezi omukaaga aljaza min adda'n aljaza yendiga yemyezi omukaaga adda'n nayo linnya mannya g'endiga kati akakakulizo kakubiri akasoose ensolo eriko obumogo tesalibwa nabumenya muhadithi ewedde mabege ya albarra bunu azib radiallahu akakakulizakokubiri hadithi ya jaber eriwa
la tathbahu illa musinna. Tokizwa kusala nsolo okujja konge ine emyaka nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam engamia myaka 5 okudda waggulu amakulu nojiba musanvu munana tuwali buzibu ente myaka 2 okudda waggulu nojiba 3 ene 5 tuwali buzibu embuzi mwaka mulamba okudda waggulu shitavde tugamba nti omuntu okusala dhuhiya tasala kuki ebisazi kugula buzi nti nongera bise bulungi mu mpeno kalika mmeka kali mukakoma mmeka wenono okubuza nti ene nini emyaka emeka jukira nti fesi tubimanyi basi tuli balunzi fesi tubimanyi tetuli baki balunzi buuza balunzi mugambe njagala ya myaka bwegiti kubanga bo bamanyi nti kati eno bwefaanana bwete betemera mu bwegiti tulifena bwebeera bwete betemera mu bwegiti kakati wano tuyigawo waliwo ekyokuyiga ekiri mu kandukano ekyomutawaana ennyo kye tuyisaako amaaso kyekiruwa okutashayaha sheka mumin kad hadithi yiyeze egambye nti la tathbahu illa musinna hadithi yiyeze ogiguddeko mu kitabo ogenda gisomesa abasiraamu otandikirawo yiyo la tathbahu illa musinna basahaba bali maze otegeera ekimu ku bintu ebyomutawaana era ekibonyabonya umma eno be bantu basomye oluwarabu natula n'asoma ekitabo nga kino najja n'asomesa abasiraamu nga tajja irimu kubasomesa alina tugoya bugoya n'afuuka sheikh ate ekyomutawaana n'afunayo n'abalala nabo n'abasomesa ne bafuuka bamasheikhe katolo ne gujja bagira yiyo hadith la tathbahu illa musinna bo basahaba bali bategedde ridwanullahi ajmain tosomesanga hadithi yonna mu bulamu bwo nga togisomye ku sheikhe nga togijje kumusomesa omusomesa asomesa yirimu nziramu kubanga hadithi ogwo ogitunulira bwoti mu luwarabu nolaba nga agitegedde ngeri ku nsonga ndala nnyo n'ogiteeka mu birala zintera okutambulako nosanga omuvubuka nakuteeka mu morokayi nakuvuga nga taddeko sheikha asomesa nasoma aya nasoma hadithi nabiteeka walala nga biri walala nnyo nga tebiina nakakwate obuzibu buvaawa atashayuh buli wodira ekitabo kino nga yeseekawo oba ogenda kukyankalanya obule obuze bino ebiri muno olina ebijja kumusomesa so si nze oluwarabu nalusoma ndumanyi kiwe kiwali kinema atashayuh era bwogenda okutunulira batubonyabonya kuzi facebook naki bavuma bannabe bano bagira kutashayaha wewali obuzibu kutashayaha ye kasawulira nga kawarabu mwekali ng'akwata muzindaalo ng'asimba kamera ngatunka ne duniya irimu ejjibwa ku basomesa ba irimu agenda okugoya umma gwegenda otandike okubuukabuuka nebyobuuse nabyo la tathbahu illa musinna tekikkizibwa kusala dhuhiya ensolo yonna ku dhuhiya okujjako ewezeza ekipimo ky'emyaka engamiya myaka 5 embuzi ente myaka 2 embuzi mwaka n'endiga mwaka naye lwakuba ye endiga yatukkiriza okusala eyemyaka emyezi omukaaga damu kati agambye nti anjaberi radiallahu anhu qala rasulullah kati lwaki agembe jaberi kati gwotegeera nti yejaberi ibuni abdillah abo abasajja bakola amanya
kasuli ya hadithi kanti anjaber baba jaberi mulala batika kiri okubiri niyoli siniya kasitali jari okaba siniya tulifenda bashaba bakulu kasinga singa hadithi kanti ana Ali radhi ya Allahu anu ngobuza alichi kibogerako siniya ababako na manya buba kilizibu kulita kiri nyeri awali labata hako la manywa baino chila ambika anti ono si ali sinia ono wamita ali gundi gundi na ila ya asura alaikum ngembele bakaru veride fatadhi bahu au muki zidu kusala jadha minabamu endi jazaa mina dhaan indiga yemezo mukaga mundiga adhaan ni zendiga adhaan zechi zendiga bazita kabushi bazita harufu bazita dhaan bazita jazaa ni agamanya gajanga gaina makuwela katate mbuzi yiteis yemaaz yeshat ateis kekato nga jadha jadha yendige ento ateis kekabuza akato almaaz yembuzi enume ashat yembuzi endusi enkazi tulifena naam وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نضحي بعورة حديث يندلا إرنا ينام إرموب كوكوليزو أكوكوليزو كوكساتون غرسل الضحية كزيك بموغو إفاك جينو علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابة والنبي صلى الله عليه وسلم Azari wa mchibuga Makka al-Mukarrama Awasamu wa nabi sallallahu alayhi wa sallam Fatima binti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Eranga mulwanyi namige Abantu silema basinga tebachi manyanti Ali yali mulwanyi Bali bakaliba Ali yali mulwanyi nyo omuzira Muganda aluita lukoma Omuntu gwe to gwenkoma otola kusaga enkomo jimanyi yekomo kukadwa yekomo kuguma Allah yakulo mchiguli abana watakulide kumu ya rumula vye enkoma yekomo kukadwa nega ntiyo jimenye mu ilazi batika nga kunzizi yotika kuruzi kubanga yobu yekadwa yeyongela kufuka mutayimbwa mlime kugwa yomuruzi kati abaganda bageresa ku muntu owamanyi nnyo omuzira nti nkoma oba kaliba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda atugenda nti amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an nastashrifa al-ayna wal-udhuna yatulagira sallallahu alayhi wa sallama okwekebejja an nastashrifa okwekebejja al-ayna amasu wal-udhuna na amatu eno hadithi ilaganti ya nasala dhuhia ye uba akika insuluje kebeje na wala nudahi bilmukabala wala mudabara wala kharka wala tharma ilati mkabatanda angazinu ni muzi sala Eziruwa esokira dala wala nudahi al-mukabala wala mudabara al-mukabala chiva mukubulu mumaso ate mudabara chiva muduburu mabega nga kyategeza kyekiruwa waliwo ensolo nga bobo jimiridde bwoti mumaso olaba obulema bwayo bobo yimiridde maaso gaayo ng'etambula sokulaba nti nema Niyate position ndela nga tusula kuchiraba. Tulifena
njagala mwetegeze obugambo buno buli buna naye si bwangu kuzza mu Luganda wala muqabala wala mudabara ebyo biri bibiri muqabala ye mu maaso mudabara ye mabega waliwo ensolo nga bwegiyimirira emabega ojja okulaba nti nema nga oba toyimiridde emabega tosobola kulaba bulema bwayo nga bwekuba omugongo bwoti ngaegenda oga nti wai eri ensolo eri nema togiraba togiraba ate singa ebyekufeesi nze ngaejja oga nti eri nema olaba bwetambula kati gyebalabira mu maaso gyebaita muqabala gyebalabira mu mugongo gyebaita mudabara tebazisala ku dhuhiya tebazisala ku dhuhiya kyolaga nti zeekebejje eyokusatu wala kharqa al kharqa ate yo ya sayidi ng'oyimirira mu sayidi yaayo ng'etambula osobola okulaba nti nema naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yali musajja nnyo tumuzanyira kuti twamutegeera waliwo nga bw'obeera mu sayidis nga simabega si mu maaso naye ngaoli mu sayidi gyebaita kharqa ojja kulaba nti erina obulemu wala tharma atharma ma sakatat thanayaha atharma yeyawangukamu amannyo gyebaita tharma ezo ennya tezisalibwa kati ali omuziro ono kyafe tugenda nti amarana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama an nastashirifa yatulagira nabbi sallallahu alayhi wasallama okwekebejja ensolo kubanga ebyo byonna bitegeeza kwekebejja gwate ddaawo katulaba amannyo katulaba amaju katulaba amaaso omwana wange gwenkyalina omuggalanda kati bamuyita vakwani vakwani samani dhayati twamubula mu manyi wa irimu ya hadith bamutanga vakwan samani dhayat almadani yali mumanyi wa irimu mubatabe tabiina edda bwe twamufuna waliwo omukwano gwange yali aze okukyala wano ngaava mubawarabu eyo nimugaa twafunyeyo bebi netugende tumulaba twali mu mirimu twali walako wiiki bwe yaggwaako naŋŋamba nga siulya bweyogera kwa kiika leero olunaku lwakiika ya mwana wo nensonyi wali omubuulira naŋŋamba ti kisoboka gwosomesa ebibantu eddiini kijja kitya okuba nga ozanyira mu ssuna ne mugana ne nomunange fewane waffe enfuna eyaffe si yeyammwe ng'ojja kwogera mbu akiika akiika nga nenzigula ez'okulya waka lutalo kati enzigula embuzi nzigyewo ate buli omwana mulenzi mbuzi ezi omusajja yatabuka nanyombesa naŋŋamba mbakuba mufuti wa wano wandibaletoddeyo okusomesa abasiraamu mumuzikiti kati gweoba asomesa abasiraamu osaagira mu sunna olwo bali boosomesa bakoliki omwana leero awezeza ennaku musanvu toyina nakyo wayogedde ku akiika tuddamu vuga mmotoka tuddamu notuddamuli naŋŋamba byonna byetugenda okukola leero biyimirize tugenda kusala akiika ne mugamba nti tuli wala nnyo ne Kampala kati fe okuddamu okuvuga tutuuke e Kampala tujja tuuka kiro naŋŋamba nti wano tebatundawo mbuzi tugisalire wano nga nvuga mmotoka mbuuza abantu wano embuzi bazitundawa nga bandagirira kifo nga baleeta embuzi egyegi ng'agyekebejja ng'agyasamya mu kamwa ati ng'akwatamu nze lwe ntoka okumanya nti ebisolo byonna ebiri domestic amannyo ga pulasitiika tebitukosa ne bwoteekamu bwoti ensolo ng'eri domestic ezaffe embuzi ntebiki tena kyekkola obunyi obugonda kubanga nze naba asunsikamu omukolo ndoozi egenda kumuluma najja ku maaso ng'ayagala kukwata mu liiso nembuuza lwaki nti bweriba nga ttulu tetemya olikwatako bwoti bweriba ddamu bwoleeta bwo tegireete nagamba nti kati eyedde wali eyeemu ne baleeta eyookubiri n'agigoba ne baleeta endala nagamba nti kati ezo bbiri yeyazisasula nagamba nti kati kubeeka wagee basaleke omwana enviiri obagee nti akiika ewedde
abasalafu balabye abatuufu famanya getwetuma ogalabye bwegali nti feke nga ninga atasomangako kubanga byenayiga obuyizi awo era yanga akwata ekiso sala akiika y'omwana wo totuma tuli mu safaali tuli wala nimuga kati enyama yambuzi bi tugenda gikola tutya yonna yagimalawo ga mpakingeko katono tunafumbako ku hoteli ino bagipakinge mu buvera ya group vera mpakinga pakinga bu package tugende ku muzikiti mama gabira betafu nenga mukambwe muzibu mwizo kuzana se muntu pako ina mbuza ni ubu sungu ngabu mungi na nganti wabanga gwe musomesa te atenga goga ya de febo somesa tukuleji na uzanga waleti na nganti umbuli ya waleti zo umana umzaru wichi manyo kufa wiki nambu umana wali ngambu temu tunakufuna sende zigulabu buzi bubiti na ye chane uinsa na kubila abeke simu nti hakika yu umana tujimaziba nga febo situbibala engeni ayeru ani ngoli mbali imba banga nti tubibala tujagala wano kubanga nawe ayitwa kisomanga konti sulo kusalibwa mu kifo kirala ngo omwana aliwa banga nti ebyo gobi manyi nakikazo feyafe tujagala wano iyo mwana fe jajja je wano jajja mwami jajja mchala batule wano tulye nyama bagana twasala bibi bajidamu bajikoba neche njagadde mucho ekiruwa omwami oyo yandaga hadithi eno nali njimanyi nina ajindaga mu bikolwa amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastashirifa okweke beje ensolo nga ajasamya bwati alaba manyu bagakula ki kubanga yagana kusala tharuma tharuma allati saqatat tanayaha yawunga mwamanyi kurwaki baterya bulungi tejja kufuna masavu tejja kulabika batigaya bulungi muddu ezo nazo neziri ko bumogo ishuga nzo zisala ekendera ekikula kubanga batitambula na enema enema tutambulya ku speed ya ziri nawo bila muntu nga mulemamu atambulya ku speed gwe gyo tambulya ku atambulira kiba kitegeza enebya akendera kalino wabira muntu fetu musasira ne tumusembereza aba mmere na ki neze ensolo tezinza kufa ku nema jinnazo uba kunywa mazi zyo zingira obuyingi yene manya ukwa kuduka kugenda kutuka kubya kulya etuka leti kalibanga tena manyo speed elira ku ntono zino zita ku speed nene amakule ebyo kulya bigwao nga yote kuse zino zibimalawo chava tugana sallallahu alaihi wasallam na tulagira okwekebejja na al-aina wal-udhun kubanga niyetawulira al-udhun ge matu amatu etawulira tebagisala era omwami yagendanga nadde emabega waayo nakuba mu ngalo ku kutu kweno nekwenyenya bwekuti naga nti okukuwulira nadde eno nakuba nekukola bwekuti nanga nti bwokuba mu ngalo nekusigira mu position kitegeeza tekukola ki bwenange eyirimu bwe tugisoma mu theory wano ate mu practicals eba ndala era eyirimu ku bizibu bye tusanga abasomesa abantu tulina theory 90% theory tetulina practicals era kyola twevuma bwevumi kwemalawo kubanga nawe kenyini kyosomesa tokirabanga nako tumanyi nabwe kitunula tokirabangako kugambye eyo hadithi nagisoma ku mwami yali aze kunkyali kyokka nga hadithi nagisoma dda ewa sheikh ebuwarabu naye nga nina theory mbyogera bwogezi allah nandeetera omwami oyo ati nandaga practicals za hadithi era ebimu ku bintu eby'omutawaana ye musomesa wa ummeeno nga tannaweerezaako busiraamu okuweerezaako nga oba amiri oba imaamu okukulemberako samweya
kubanga buli wokulemberako waliwo ebintu ebijja n'obifuna mu practicals nova mu theory walai hadithi njimanyi aya yi no wano wa intallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna aya yi no wano nga tebajja nga kawo ne batuulaawo nti twagala talaka nam naye buli we bajja n'otuulako awo n'oyogerako nabo ova mu theory nodda mu practicals era otandika okutegeera ebintu ebyo mu butuufu bwe bitegeera nam wala nudahi awura yeyettulu mukabala twagai gyolabira mu maaso mudabala gyolabira mabega harqa ya saidis farma ma saqatat thanayaha yamalibu yawangu kamanyo olusi mukulwanagana nezinazo olusi mu birwadde nigavamu tezisalibwezo nam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ashatulemeddeko ashatuyigiriza alis hadithi ndala ani Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an aquma ala budinihi Ali ibn Abi Talib muganda wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama finnatum man muganda we mubataata so si nti baluganda mutaata omu kubanga nabbi talina muganda we yenna mutaata na maama bamuzaala omu sallallahu alaihi wasallam talina muganda we yenna mutaata na maama Amina ne Budala bazaala akaana kaki kamu naye alina baganda be mubataata baki abalala kati Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu y'omu ku baganda be bataata abalala atunyumiza ebyaliwo mu hijja nabbi yakula hijja emu sallallahu alaihi wasallam hijjatulwada era nga hijja eyo yatumibwa hijjatulwada yali awadda yali muwada hijja yani yali yamuwada kusiibula umma hijja yali esiibula ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikiyitumisa hijjatulwada hijja yokola ki eyokusiibula yakola eki naye mu hijja eyo yasala engamiya kikumi sallallahu alaihi wasallam tuli mu hadithi eno yasala engamiya kikumi ekyewuunyisa tukimanyi nti ebyenfunaye tebyali birungi sallallahu alaihi wasallam ebyenfuna tebyali birungi era tebyabaako bulungi n'olunaku n'olumu naye ng'alina okusaddaaka nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'alina ejjuba bbiri emu yakuyidi esaza yidi bwe malaisha n'addayo n'agitereka teddayo kuvaayo endala eyayidi olusi yagijjangayo ng'alina abagenyi abava mu bisa endala bazze okumukyalira b'ebbeeyi agamba isha mpaka kujuba ili yaidi na ajisako sallallahu alaihi wasallam eyo kubiri nge saza juma ate juba jandi badde ne eyo kusatu yali ya winter nga bajikola mu uru ya kwambala mu winter season akugume ate yajigaba yagaze ku subuhi okusaza yajamba dempo yo muise nasanga sahaba nga te yali bubi nnyo naga nti najimujamu najimwambaza najigaba naddayo kumeka nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah teyamugulirawo duniya yamugulirawo akhira teyamugulirawo duniya kyokka yali musiimu ne duniya yamugulirawo akhira ate yaginoonyanga nnyo nga takakasa nti alina kyalina fatuguliddewo eduniya situli basimu kubanga n'engoye zolina tozimanyi muwendo eduniya gituguliddewo naye situli basimu Museveni atuse obwavu
abujjawo alina gyabusuubula. Ffe atuguliddewo edduniya tetuli basiimu, tutoma butomi. Gwali obeddekawo enkalamata ennyonta n'enkuluma, neeva mu nnyonta neyingira enkalamata, n'otuuka n'okwagala okusinzituka ogweri nga tulina mazzi. Ye yabifunanga sallallahu alaihi wasallam nga tewali ttondo lya tuzzi. Ffe ennyonta ogigema nabugemi ng'etandika. Mpuli ennyonta entandise mutete ku nankani. Enjala eba tonna nakutuluma netujjuzaawo. Yabalumanga enjala enkadde yennyini yate agiterese ne wajja empya netopinga ku nkadde. Ffe ate omukkuto guno omupya tugutopinga ku mukkuto muki? Mukadde. Era bw'otuuka mu kibuga ga busajja gagagagaga gonna gakaba apatayitize, sina apatayiti, sina apatayiti. Ekireeta okutta apatayiti kiri eki? Omukkuto gwennyini tegunneenyeenya, n'atuzaako muki? Kati omubiri tegulina mu gwetavubwa mmere, apatayiti eneevaamu. Omubiri tegulina mu gwetavubwa mmere, gukyali mukuufu. Ye ali ku kikwate, lanji etuuse baleete, sapa etuuse baleete, kikuba kikwate. Ekivaamu omubiri nga gumuweza meseji, tetwetaaga mmere, ng'atandika kugula ddagala lya apatayiti ate. Ye alowooza mulwadde. Bw'olaba nga apatayiti ekubuze, ng'olumala subuhi tokomba kaakulya mpaka magaribi, olabe. Ng'olumala subuhi tokomba kaakulya mpaka magaribi, bw'olaba ate awo ekubuze kitegeeza oteekeddwa genda mu ddwaliro. Okuva ku makya mpaka ku magaribi nga tonnako mpaka kaakulya, mbu apatayiti ekyabuze, Kabaka ono akalaga nti oli kiki? Mulwadde, weetaaga musawo. Naye kenyini okuva ku makya tannasiiza kulya. Kulya. Kakali ate awooza mbu sina apatayiti. Allah akula omubiri guno guli computerized, omubiri gwaffe. Gukweza message nti tweetaaga mmere. Ye najja alowooza talina kiki? Apatayiti. Era abatunzi ba habo beegiriisa nnyo eyo mugaga sajja agagaggagagga. Lino lya apatayiti, lino lya apatayiti. Kubanga takimanyi nti ekimutta apatayiti mu kompyuta esoma. Olaba ne mmuuka bw'oteekamu amafuta nejjula ekuwulira, tetukyayagala lekeraawo.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.